0: xamul ndayam
1: lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi mune waye nak bama joge ci daara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni leg leg ma dem leg leg ma tok ba mujju mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jën daara la nekkon jën daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci daara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxar ab taxuran kat ku jaar daara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci daara doto nekk comédien motax ba ngay poser wu question jeun daara la nekkone motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nekk jangale itélu len daanaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala taf'alu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu yobul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñi lan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen loolu seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji ba nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme ni mako waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sidam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñuy yé sidam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay satti buñ da ay gëresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wet de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko siritam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara nga xamne kenn yeru ko mu ñew sirtam gu wex gaangi nelaw waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sirtam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé sirtam gu wex gi sir gu wex gi yaw nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba lolu ngay gis lolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla lolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon lolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadis ba nena dom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muy way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yaal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meegu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masoulé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour vendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo mbay bum daan wane ay podjam wala sen video am nday bum daan wane ay seri njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam ñiko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko am waye ñiko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam na ko té mom du ci dara du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko ye diko yedd al-quran net liñu ko wa yasqal luqman liibnihi wa huwa ya'ishuhu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al-insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayni muni mom al-quran ki nga xamni moy sayidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom di malay jekk xamal di la ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara xale bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid mu ne ko nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazaynal inzan bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat suk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tan dayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla mëna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muné ko yow sa valeur mo upp lix muniko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lixi muna muniko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muniko karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko ko war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lixi lan moy lix xan le nga débayiko fi

li nga xamni ñi gëna doyé ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay mujj di def loolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xam nako soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéetu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su Sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alcorane ni ngi koy mokal ni ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième waye yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mune jang ak yar ñu ni waaw mune bu fekkenté ni ñaar yi munu ñoo xat ci ndab li wala ñaar yi munu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dan kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa yal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma boole ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeuti ko te boy wëlbeuti ko sa nday sax daana ko du yek ni yaangi wëlbeuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungu ma jox sa haq sama haq mu ngi lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobbu leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla layal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugé jox sa ak sama nday ak sama bay beugé dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin ja'adaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekkenteni da nga deug beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beugé dox sama digënté yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëggé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor xudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla mune lankal am serigne aramud waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko

wana nga lank muné ko ay nak lo lank lank bu tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muné ko wa sayb huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna muné bu tax nak nga beddi leen wa sayb huma bi ma'ruf wa sayyibuma fi dunya fi bi num ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wa sayyibuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diinal nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu la ko so baye jënd lo mbassa ndey demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye ne la so ñëwé falatutihuma bu la ne nanal lankal al qur'an la de lankal li lay xamal ni am serigne waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay mana muniko setal serigne bu jog jëm ci fi man nga and ak mom setal serigne bu jog jëm ci fi man yalla muna muni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax ilay marji ukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am señ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub señ wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal señ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj señ Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu ni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla muna muniko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigneup intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xamné bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alala mu liggeyel lako waye sa yonnekul ca lamu loxa bamuy tak sa yonnekul ca cienu bat ga muy tak way kon liñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekkil lam bi dafa aram tekkil brassel bi nga tak dafa aram jeexna
yonent sallallahu alayhi wasallam la ben way ñu nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci all ba sanni ci all bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla téré lu mohammed bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu té li bi jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu mohammed xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa tali bi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waruko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غير سيدلوني مفكنتني غمغني يالا أمنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muy yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna mune yati biha allah yalla da lako womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagn pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katchi la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsega yalla dana la ko jox te do am bakkar
li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amérique ndax lan fofu nga man fa am lu luxe mune mune yati biha law bo doylo yalla yati biha law bo doylo yalla rek yati biha law lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jara sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba degg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da recciat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal neus xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja ni ko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil luxe muna mu ni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fekk kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral
bula ko nit ñi jaral xalé yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence buma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolam xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seyd Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon naqarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gone yi yéeleen gone yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gone yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djoté wulén dara bu fekkone sax da ngéna sékk dara ngén wayaw djoté wo waji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yawul ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yawmal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mo enregistré man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw niko waaw sa way li nak mu ne dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bopu position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinci mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinci mi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustapha Mbaye Sam néna Serigne Salih mën ta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone dé xolal turami ni maggé wo ma téléphone di enregistré nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay baba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won
xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolou succès la lolou ngay sakku yow lolou dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé serigne salih len man Moustapha Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki Serigne Touba la jiddo wala jiddo quelqu'un ju jëk ja baté démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ju jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel moma ko yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal def ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tiawone mo xam touba lañ koy defé ñom xalé yi sénégal yépp ndaw yi sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek imposé wu ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alcorane ak qasida yi mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nekk ci bop tariikh ay sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ñass cheikh babakar si Cheikhou Tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolou bu ngeen ko defone nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posane la posane te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek ma ngi koy tuub ma ngi koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolou waxna ko dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba son dara régler wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolom ci seen bir ben way dong motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolom ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma départ ko mu genn ma exilé ko bu doon Serigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Serigne Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiawon bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yeuf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew muy nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex ndeke ñuko def rek crise ba jeex
ndaka ñuko def rek crise ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen monsieur suko sien ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngante ko nim la nexé tani lool day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimoko gisé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mun amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mun amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mun ma seigne bi li ngay wax ci téré bu mu nek maneko man yeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mun amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmb daw day tabbi ci jëmb kérok lolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon muné ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube parce que lool rek tax gaay yi ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñus gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay melni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dise jox ma na muni ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yow nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu am gis nga Safwan mi ñi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwana ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko ab bon kon legi nañ jall ci Sayyiduna Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki Aïssa mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muné ko aisha soxna la xam
xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara doko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari ni ñi joggé xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima dañu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndel way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Seigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukkat japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa doom de fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci mané ko deed way Seigne bi muni ma ngor ci buma nuyo da xeyrom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci keur gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Salih ci sa bay ngosi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Seigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Seigne Salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Seigne Salih ngay doon té bo nuyo sa baye dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat gor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima Seigne bi muna mu ni ma ngor ci dé ma ngoy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ngoy sant bu baax légui wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh ladmi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu señ touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ak julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko bamuy cheikh abdullah way man dama munul di wax di weur weur lo damay wax li am pare ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni lolou la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid lolou ak reer la man ci tanki Seigne Touba la juddo ci tanki Seigne Touba la juddo lolou ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sétsi man lay waxal lutax do ma sétsi bis bu ni nga romb ma fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourage ko bu jaadu nga ni ma dindiko
ndax man alali seigne touba la seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yalla ñu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yalla ñu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar nima sa baye dama xol ci 7 ans la tool de sa baye dama yar moy lan maneka sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom buma laale ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ laale ndab biñ wax dara non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo la ndab li mu door lam tan waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo toll fo xamni legi mu ngo wajuri suñu doon yaré sax ñun ñimetuñ ko yaré yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas añ wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kero abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war leen ye leen daf ñu daan wax ni bu leen ni ma peul ba bu leen ni ma nar ba bu leen ni ma sereer ba bu leen ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def leen nday ku mat bay def leen bay ku mat mam def leen mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man ni la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur rek mi ngi digeenti monsieur rek monsieur rekul legui amna sama badjane bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjane ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu son yi bu ci bo mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw kër seigne touba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bindoon seigne ibrahima mor xujja nga sol sawda ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngal la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jàngal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man lulul julle ji am new
so mako waxe da lan xara bama wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal ah mu ngop na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaarak wa ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dal di nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku dara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni serigne mudu ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu don ñu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax ñu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mënuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la xahni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam ta ar ko nako nonu señ dogal pen gejna la dégg ñoo ngi lay nuy bu baax dogal pen fele ca ties té nek bitim réew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu ko amon luga ci le ma señ sam bolé won ak mom ni ma bo jogaté Dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar waxna ko ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem ci jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah wa ta'ala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gëreum señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko té yërem ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci suñu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisoon nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni serigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal nañ la ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage serigne jawar sek giñ nañ la dégg jawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko jawar nak mo meustu ñew senegal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galankor way en tout cas giñ na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom serigne jawar wa afrique du sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñing leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek ñuy amérique france italie Angleterre ñom seigne matar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirihi espagne ñom ku ci melni seigne mam tierno ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wone ni ñogi deglu émission bi nak seigne moudou li ci gënaté graw afrique légui dafa dugg afrique bu baaxa baax waye xuma afrique mais sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma ng lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waye mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakumullah khairu jissahi ku ci melni señ moudou ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakumullah khairu jissahi di wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncioom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi muni ñi nga xamni fo leen fek dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdou foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañu melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko misril majnun kuy say lay don neena lek katuri ba non la mel du tranquille mu lek katuri ba du jog ci hopital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir

0: القرآن مثال نني كده، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت رغلو أو مجيتي أو مجلو ماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مو ديل واخ تي حديث بوم يونس صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ñu nek lan ak lan mu ne dereti julit aram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru mu ne aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yaq ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julli sangam bamuy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ne soxé won bir ma ci la bok lolou nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille tani julit nga subhanallah umaluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yaq nañ leen gor yep yaq nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñuko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yu bula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi to yaq deram man nga indi say lay indi say preuf ci lul nga yak deram ci lul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lol lañuy xey ku dakk yak der fimna ni evetma bi am moy ko yak ko dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jonganti fi nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gil ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci deru su gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru su gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
1: pourta bo demé yalla sutural nako dé yow ya wuñi sutura si légui nak ya ngi sentu sutura so yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonentou ko wax dé man waxumako yonentou moni képp ku wuñi sutura so jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonentou ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura so jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbokki yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard fak anama qatala an-nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak woman ahyaha fak anama ahya an-nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa ndar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanus gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba ken du jël bakanam tiyabu jureel nak ak jafé waye tiyabu jureel reel gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju tol non la yalla di bindal tuyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam neena julit ñu ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbaamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent ñene wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu gisoo politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu xamé ni sakku na ci yow nga laye ko biir
0: way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da beug nga jappale ko ci projet sangam da beug nga xelal ko yonent neena fan saallahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan saallahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da beug nga laye ko bir muni aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng nga ko mutesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tisli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokele muni ñaanal ko yermane yalla ak jéggalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewal ak gogu sax de waysa marada faidahu muni waxtu wo xamene febarna solo soy dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam fam jigen jo xamne daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sabu balay keureum dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatuñ mbalet muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xip xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ma jam muniko wayew lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakkaja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow mayna laaj bima la laaj ñi ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar yow yonentu deug nga yow yonentu pire et dire nga wallahi yonentu la de mu ñu xani bo len ko defon xam yonentu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ la ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb samam non mu di ma wax lu bon lo xamni weñ wu ca dal de ma di ko deg ci sa nopp bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey niki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa ahifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal aw tour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiya bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma
1: da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man
0: ala qad amru ala laimi
1: rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax
0: seigne touba di ñuko netti ci na jox kay laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeccsa muna mu ni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax di waxumako moustapha mbaye sang waxumako waaw keccat macca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeccsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon

Cheikh Mat Bamba ko wax radiyallahu ta'ala. Ni ma waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo leen togné rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mok ruk mané loolu doyna ci exemple khisab Abdurrahman ibn Awf Abdurrahman ibn Awf lum defon moy dafa am ben jigen bu mu don xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempi de mu ni ko boko sempé yalla la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kambugu ñu gason loxa ba dam nekete kambuga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci walli yu yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doona go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé doona go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq dé sama classe bi nga xamni mom bo leen togné ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xol Abdurrahman ibn Awf mom fasasa la dal di faj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko la mu waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu nan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñett téméri walli bi mu waxé lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawmu won yow yaay ibrahima ibn adham mune ko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndorandaay ba ne bañ ko laaje ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug mune xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Awf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede Abdurrahman ibn Awf kay cheikh Ibrahim ibn Adham moko gëna yegg ci yalla muniko dede da nga xamewul gis nga Abdurrahman ibn Awf da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar Ibrahim ibn Adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeeramul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ca maqama yi nga xamni moko

ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduu bëgg ko waxtaane muy mawduu boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ jëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su jàlla maa ngi leen di misaal xol bii ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lu jiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim kasawatun wala hasabun azim la qadrullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sito jàlla day kas ca xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeri boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow man xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laaje waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tari xangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun baam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douse ñew war ci kawam wenen douse geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fnjay ni beud du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tank ci alcorane ak sunna waye wa joju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang ngi wax ko wala wa dëkk sang ngi wax ñuko wala wa réew sang ngi wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori ñu leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga ca waye bokk na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yere faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla duko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaram sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaram tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabi situ jall borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla nga xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yow ma xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mom leen jup ad dagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mil yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañu yalla ak ciobarem luko sop de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaane joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adda gani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg Cheikhou Bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بسنيك تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom junji nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawma al khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min en tuwani yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu do adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lëru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ngelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma romi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay siñ yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayuk yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum jim xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lad alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lad alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugal muni way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna ga ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na ay alcorane fu ko yalla wax jang na hadis bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diiné kon luy diiné waay nama yalla bal eliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxé ko lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonent bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasulana min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaikahumul mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alcorane mel nonu alcorane da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alcorane da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xéet man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xéeram muna muné moy xaaliss yaronte bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam néna xéetam wi alal moy seen xéeram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax néna sama xéet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñoom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxé alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atalla al abd al amal ila as'al abal ab jamli fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax señ touba radhiyallahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man señ touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko señ touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fo nek ñoy am ci man no sawiyen dinar ayni bil madar lama utasawu fit man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musi leen ko jall te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleté ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gëm borom djunjiko ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël attal tal ko ci bien mes fomp le wer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ali moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nok bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienter yahdi lahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomolam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ne limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbaw al misbaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax set leer nañ ñi yàññi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ne demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ne yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay ruse que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax bu ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloo jamaalullahi nga xam ne jàkkaarloo jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloo moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonent bi sala allah sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika al qura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard nag kenn jiitu ci sëriñ daara yi jàngalekat ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yëwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li fiéeg nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkokki Alalimul Allama Mufakir Fakirul Kabir Mufakirul Akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkokki

ni lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ni ñola gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñola gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko kuko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni koku way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt te sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw li dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji adina la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene adina ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yaqule moy mouride bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah ya subhanallah

سبحان الله. واو مير مانغوك نيما بال اي دغ لا دي دغ لا علماء تاسكو نك يي لنج بغونا ديندي موتاخ نيوم بي ني ديكي ني دغمل سين بروم بغاتوني دارالول يالا غا نيغا خامني دانيو تومب يو دانيو توپ يو غراتيبي ريك يو رخصه ريك يو يوم ريك نيوم لول لنج بغونا ديندي ñu ulama ko tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko ya ñu ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddou walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañoo tour seeni bakkan yalla ni leen bis ni kitay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ len bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won abiss bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana muni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana na Omar Diop wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni
jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ne ko deet Omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو مي له الى اخره نيو نيو ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jox dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ni kon lan moy deug deug tassuf muni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu wo jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap tassun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama tassuf jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbisu jalla seigne touba mom bimu ñew mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwmani wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufi anke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ñina buñ xame ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bras li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp bobu bas bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidou sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi naan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mor antou sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouf kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouf madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amma fa wad wala
boko xolé defé ni madame Sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musuko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yi am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tassawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tassawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp ben la rek ño bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila llahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay nekk di wérante wol ye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronu sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am wayema muna mu ne xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nekk prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xamni sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu dé jigen ngay kris koras bu dé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñu ngoy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tour yi de wuyut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fil ummiina rasulun min yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa al hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu lettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamu ñu dara قبل لا في دلال مبين سيرين سواسو سيرين توبا جوني نالين تي مسالي دفنا صاح تي خوقال بوكا ولا لين جوني بيمنا منهم رب باسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا ابدا منهم رب مرق بالاسارات لول موي لي نبي صلى الله عليه وسلم واخني انما بوئستو li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wala si ba'as fi ummiyan rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkim wa alim al kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne si ñetti categorie lañ ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djundju ko legi serigne si seigne touba ni ñetti categorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci categorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla
nga xamne day pouss pass yegg yeggale lam tulahi muslan jodi mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasil wasal wa man ta'allaqa biaksihi infasal en tibara di Allah neena bu fekkene yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni way nak bu fekkene da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk woko bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousto pass joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk wago pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewoo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay duggu ci wago wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci wago yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ñoo xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ñoo xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xeyna da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggéey mu nak amna ñom ñoo xamne minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kafcieru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaruto doto yaq wusul lu dara lul defaruto do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga sét rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top gëccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon nekut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne salu mi la wax bëkk dem mi ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonku nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koko nak ben jumtu way bobu la moy bi xal
limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaré mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoke kele mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xamni dal benn pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër di ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xani mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñi mu texel la doto texel bi mu ko ko nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara léleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mune ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla mënu ko am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mësna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñëw net liko xew xew bi ba nopi mune ma yor nga bik mani waw mune ma bindal ma bind mune nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mune ma kula nangamati nangam yamu ca
bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fété Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bawo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yalla nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatani daara yi dafa amone ay dongu yi jigen waye comme do nga yu jigen ni ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajale tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran bi moy lolu ban israël day nit ño xamni yonent yalla dan yoni yépp ci ñom lako dan yoni yonent yépp ci ñom lañ dan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum
wa anni fadaltukum alal alamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonentu mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat dañu trahir and ak lol lepp day dañu lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañi ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñi bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañi bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gondu xatal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu woon ko tuddu mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khadil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub tek ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu waray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lolu amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sa bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu wayé nak banéxu bakkanam atender oxygenifam jaral nako mu ma sakré khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil
ngir satisfaire banexam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil kenn ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal hadil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax legi atteindre objectif am banexu ba kanam tax no massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer diina yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atam nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masiya bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masiya lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop bu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dédét ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa néñu moy alhibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy shehsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax shehsa ñewna tolanti habil mañu rayon leg yon ci allah shehsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma yi ak diine yi masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diine yi al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diine al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dani yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba do la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la representer ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo representer diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax amerique juko taxaw
ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yow jël seen bop jébal amirim waxna ba tay wallahi ash-shahudiyya bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amirik duñ la jaay pétrole légui tay amirik lay joggé di ram ba ag shahudiyya di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu ken mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suuf usman yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xamnako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy war kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax wef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jéemuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nan suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momene mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu dooma ngi ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la bi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar ñu waré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xari cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti demal jëri ko ma wawat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima man am wa señ bi mbaa dag ma yërem rek motax
man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nangam maniko wallahi du lolou gem xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko waye li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doone akon nak sant na ci yalla bu baaxa ba kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacké xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni du ci rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj ta ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule maniko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassuk par parlo mu wo ma telephone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro telephone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sam barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin mu nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal fatina turwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen wa bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do ko forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bimu yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balo aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

انا رسولي الى البلاغ كلفة دارا ورو كل رد وحل وروا بروم خام خام بي دارا ورو كل وحل وروا شيخ دكارتي بي دارا ورو كل جوتلي لي ورا جوتلي خليفة سندرال بي دارا ورو كل وحل وروا واي لي سون بروم تك والله يعلم ما تبدون وما تكتمون من يالا ماغي جا ماغي جاكارلو ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu na waye ñi nga xamna buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñoom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safaan ba ca suuf ña ngay def ak safaan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom na xamé na gaay kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ko top sa kilifa yaangi melni ko top sun borom lol la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do ñenante yi alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak ñenantam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak ñenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wootu yalla ak ak ñenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu li ñi tuddé hurriyatu tahbir moyatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootuñ wax seen xalat ñu ñu wax liñu gëm da nañ xol sa pensé buñ gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti Allah wa rasula ulaika ma alasin an am Allah alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentum alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëll ak numa leen di angalé ñi nango top ñi nga leen yalla ak ak yonentum alayhi salatu wassalam xam nga numa leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña ya nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé suada ni jël sen terat jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañu ay sidiquna lañu ay suada lañu ay salihuna lañu sun borom boole len fang tembal len ci xewolu barke jeme len aljana sun borom ni gisuma andoy gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolu du ko neex am ko de ñi ne deug di ko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolu mom salika fadlu min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu wax dëgg to yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mu ma nga kenn ñi yalla musul ci doon shaytan su mu ku gis dëgg nopi ca shaytan su mu ma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. وباك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلوسي ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال ني جيغولي لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu. Li ko waral moy sababu itti jamono, te moy ni ngeen ko xamé leg leg conférence yi nga xamni ñi dinañ ko sakku ci ñun, lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay. Ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tollent sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax, waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay nu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard. Atep ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam. Xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te deggulenu rek motax, waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam ngeen ni doom adama lu jëk suñu borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la, waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoom manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aménager souf ba suuf am li ñuy tuddé al islah, mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, duma ko tuddé sax contesté waye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen tayu bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci téréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmatu llahi qareebun min al muhsinin yeen doom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñayi ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma taragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci bi ragal gi and ak sopuma bu boba inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhu hu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawf wa raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi qareebun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yermane yalla ji manam na xarit mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom manam ni xarit mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune xarit mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom xarit mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoñu nga xamni ñoñu ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoñu la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way tey leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar ne lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tusidu fil ard khalu innama na'nu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tusidu fil ard sa bo len ni bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yen li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu op tali eta tabaxal leenu tali tabaxal mu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakasse walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kala wallahi kala wallahi lela ma deg ñu nan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission wu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la warana top say ndigal bayyi say téré lol la defu té pourtant day and na ak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonentou bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallah ni ngi nodd ñeen balma bu ñuy nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani topu ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tiyé seen loxo ni leen liñu def ak yaq la ñu ni dédét ñun dañuy défar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy défar dé fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal ji ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu khasas sun borom neena bu len jemuut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit muni bum la taxa yaq combat bi muna muni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop te di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambo ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabarak wa taala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasul wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nek ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salika lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida khola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaawu lisina yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambour yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambour mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agara seur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekkenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis atté kat bi la yon may bu taray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxo ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ci djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasser alal li ñooñu yeen nga yok semeur bi yeen nga yok semeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagana dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa ma li salimin min nasir mune togn kat yoyu yak kat alali jambar yoyu muna muni duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa ma li salimin min nasir aw min an nasir

contre carré cheikh muntaha mi fi nek bëgg na wéddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané suñ borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg nga dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko keu représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel légui ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi représenter seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gëmut bo wedde seigne man moko fi représenter donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla daoud représenter sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw souf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi akula meuna jur nak akula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenter bang ko représenter gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ñi min adam ila yawmina hasa yeen julit ñi yalla aramal na ci yeen seen dere di inna arrama alaykum dima'akum seen dere di aram na ci yeen wa amwalukum seen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen tourant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi umpelewul dara fekke lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu
motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnent bi nak waxta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen leen ko rek te baye leen ko te dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti li leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti li leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqqi fi din wa allimu ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu tollu jamono bo xamni jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yaq ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn seeni akak dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamm yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sippi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaad dama ki ñetti deureumam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gayyi wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gayyi dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meun justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gona yi di yak bo gise gona yi di def li li ko waral amul luko meun justifier ragal len yalla amul luko meun justifier yak degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni likoy yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadayna musibay bakkanam moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique
parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre ce objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre ce objectif wallahi dana ko rendi ba nopi nak diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen mëna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñété dé fuñ mujj rek ñom ñëpp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensire jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci 4-4 am bobu dal lay seulax loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi seen dooma mba jabaram boko ci seenut wañikul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca Lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan télé di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nilna hader mautu ko hader sa dé nilna depuis 2012 ma ngi len ci yé yeen xalé yi nangul leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangul leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangul leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ni fi hasa saman da ngay na perte 10 perte leste moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ni te man neena len euma ñudul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba paré bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari granat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib
li muslimin darban wa sharhan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala ndenkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bu ñu ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teeli fala ma fekk rek ma ñewon fa gaay di toj manga say nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase manga sewu jambour duy say ndab am fess yobbu sa keur bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadrallah wala saman toj manga sew jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yep ay satch ngeen yeen ñaar ñepp ay satch ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom mako wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñeme na orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñeme na ko de ñu ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna to duñ mësa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakase kay leen manifester mune bu leen leen deglu alquran la wala tuti la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem da la sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

foofu lañ toll ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéey di ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf noo xañ sunu àq, daf noo xañ sunuy droit. Saleh lii Saleh laa yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saleh ñu sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement. Yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk, waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am luñu naan. Ñun nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di ndey, bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, maanaam mu ni ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalal um rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax, fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox, ñoom ñépp a dee. Fa dam dama alayhim del setan ñi sa kaasé Touba rek ndé len setan rek. Yalla mom yat im yoron ba légui mi ngi fi, kenn du laal wayam, kenn du laal wayam. Serigne Touba bu fekkon ni radi Allah anhu amna kenn ko ko mëna défié, kon Touba bi défié ko. Mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu Serigne Touba, moy ko Touba bi jël ba nopi ci yow té mënuñ ci yow dara, té wañu wuñ wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid. Ci melnum Ahmadullah ko xamé guñ, bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma. Ci melnum Ahmadullah ko xamé guñ, bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma. Koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé, gonay juddu barki dem. Ayca Ayca, kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu, mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnar. Hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abban génne na hadis bi ci saxe mani. Ibn Mas'ud neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena képp koo xam ni da ngay triser bokkoo ci man, man yonentu yàlla Muhammad. Képp kuy triser rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triser. Xam nga man, man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment damaa xamul ndax da ngeen dul settantal wala da ngeen a gisut li xew wala da ngeen cee gëm seeni bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab korpañ nga naan kii bu ko jàppee tay mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence, ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu triser la.
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew laq ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamonu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne siina ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daldi firi koy laf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaqku mo raw geewal ñen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaqku mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoy bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi al hasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dutuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yeney def ay communiquer ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolou ah adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di defandar kudul Seigne Touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nitako xalat xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution Seigne Touba bi nga xamni bam koy bind fe ci kër Seigne Saliou ga ci tatou xey ga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xifé ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gaynde ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gaynde teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def kok nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalout mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalout mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeur Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul lu lool ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalout ya ng koy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak kuñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kazalika Seigne Touba kazalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom lako seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madjaw paxa ak seigne touba seigne madjaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ seigne touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké sama dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nad ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax dula do yawmal qiyam suma ne mel gen nga jog top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemel te de ñalaw motax yawmal qiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jukon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaj fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ni waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dongu ñoo ci man dara ñom dongu ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagul yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmer nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotoc duñ leen filmer ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko mu nan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan waya wala tahawunu ala al wa tahawunu ala al birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaqum mom sa lempou bay sa lempou yaay sa lempou mak sa lempou dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sakasé ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayiwuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ñu ngi ndokel ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne dawdi bey momit légui la fi joggé ak njabotam dawdi bey nekk feele ci italy légui la fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé sénégal bala delu dina ñew ba ci daara ji naka noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nekk fofu ci côte d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nekk fofu ci amerique doona seynabu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nekk fa la bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te leral bammelam borom min nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppey ñewna bu fi ci daara ji seigne mam cierna ndjay nek espagne seigne khadim jite nit xaw nañ ko jégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom li wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wote telephone am ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme señ Modou Mbaye Thiam ak rakam señ Mustapha nek amerique Mustapha Thiam señ Modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi ma tim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wu mako waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sante lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu defé li bay sable ñu bari fekk boba ci rew Afrique yi la demone am men mbokk mo jël micro ba sama defé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax
ci tek ko ci alquran ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawu mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assan jaay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defale dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba niko alma muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé fëgg seeni poche wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay ma ngi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn duggul fi nga tok kenn duggul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña té bu génné goné yi top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci ndariñ nekké ngeen jël ko té jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walla te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga lima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom guleet ma ak ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far ci yalla xamna ko dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alquran mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakaar na dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakumullahu khairu jasaayihi di leen jeglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yawmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: sallallahu alayhi wa sallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mu ne ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yel mu amna ko fi rijalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi rijalun yuhibuna an yatataharu an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay goor yalla pire et dire ñanga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire ñanga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na wenn waxtaan wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga feulé ci rayba ñew na ba daara jé mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma samb wala ñak xam ma dem ba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par parlo wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek ma yitel li rek may til al isbu tarqiya isbu tarqiya luko disperser isbu tarqiya lan moko disperser waye terewul yalla neena amna fa ay membre yo xamni ci isbu tarqiya lañ bok muni mun ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mun bo demé da nga fekk ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben element la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni bu den nit la boko misalé ci nit day doon ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirisewul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte l'estek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam même ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñu ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambur jang alquran ño bokk la yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit kan dalik adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassayu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mu tassayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasse len ñom ñepp muni amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele حق أن تقوم فيه نخ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المتطهرين ولا يحب المتطهرين
1: ينود تاكوسان يين بالنو يفك ما نتي وقتامي
0: سن برام ني افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام دنگا دي اك كيسيون لا yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am muni ko wa ma nga lay laaj parti bo xamne dañ ko sos ci ragal yalla nga xamne liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu
1: muni waaw
0: daayira bo xamni ñako sos ñi ngi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg muni waay yemuñu ci nak boole ko di sakku ngeerum liñu def lepp ngeerumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerumal doom adama minallahi wa ridwanin ngeerumal yalla dong lañ ci wut soxlawuñ ci sax jazakallahu khairan soxlawuñ ko ci ñom liñu def lepp ngeerumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wedd nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legi bi ngi démé ba nga xamni sëdiyé tok légi té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna légui sëd bu né sax légui bu xewlété té ñom bénn oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té lool nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ko réassir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel té señ Touba ay bankas bi dé nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxlawuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orcas liñ xum orcas lañ tudon fatina seen turwi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contar ko luñ jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tékkalé aw nit tuddé ko Abu Amir Rahib nga xamni sëriñ bu joggé Sénégal ñëw fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: université traditionnelle au pour en
0: la serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne Touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne Touba gi ñu tabax ko ala li serigne Touba radiyallahu ta'ala légui fofu sax dañuy wax premier mbacké deuxième mbacké troisième mbacké quatrième mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbaki yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbaki bi nga tuddé deuxième mbaki ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow dakoy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la man le man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel no man ma ni cundum ba karok bisub keur su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bayyi ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ño indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mané ñibbi ñoon diir señ bi dimbali ñu il faut nga dem féré mané yalla téré ñoon diir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyen yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bamel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko gis nga parti bobu muna muné ko ñiko créer muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serign nonok talibé nonok serign Allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bisa ngi ñew fan hara bihi fi nari jahannam ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni li la taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannam ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayere bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow légui atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin kuko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxé jox disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi kuko defé do réussir wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin kuko defé do réussir bokk auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba ak ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek baba abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam ma ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bimu koaliser ak ñom bu ta yamon rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yonent yalla muhammad di waxtane ak ay militant di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi te koaliser ak amir ñom ñoy informer amir su ko defé amir ni len attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tié mom amir sa dossier yepp ngi ma tié li upp sabab bi kay moy yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sabab bi waye sa yepp ngi ak man abou amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnt yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nek ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé birab bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñoo luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nuko wax ci alcorane de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam ma wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alaihi wasallam di fa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug serox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daaira bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojaté ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba naan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay yi soga dag masjidu dirar yonent bi yabla ñu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga nu ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dissoudre yamur ci dissoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma déssoudre parti ba dong de japp membre mais école yi créé won sax da leen na déssoudrale yonantou bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem déssoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu déssoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok sun jamono bi ngeen bal ma ak nu rok sun jamono bi ak nu rok sun jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu nu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravity waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga daldi koy yonne ku nek bitim rew nga xamni fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxal ni wa abudu llaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jalisil qurba wa jaril junub wa sa'ibil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa aymanukum ma nga suratul nisa wa malakat aymanukum ma nga suratul nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur adina buñ ko yagale ba ngeen en len wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wamisul khurba ngo yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni nak de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ta tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bok dekk ba nopi bok deret yalla bolé len deret bokulen fu ngeen far bokulen fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay lay la yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkandu bu nu ngeen bokku dara de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkandu wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkandu nga amel ko waran ko protéger yow mi ko warana protéger legi yow ya koy jaay yow mi ko warana protéger yow legi ya koy jaay wal jaril junub dekkandu bi ya ko warana protéger légi yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaaril junub wasaibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyage nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak moma bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil jann nonok alquran waxe wa dha'ib bil jann ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkandu gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonent ali sallatu salam وياكم الاسد فان الاسد يحكل اثنان كما تحكل نار الاطب ماغ لين دي موي نديكو لو ان ماغ لين دي موي نديكو لو ان ان نيتكي با دوتو خول لو باخام ان نيتكي با دوتو كو يينه لو باخ ان نيتكي با دوتو موني ماغ لين كوي موي نديكو لو موي ناخ باج نيت باج نيت اك اญาني نيت مونا موني غيس ناني سفارا دي ديف مات با ديف كو دوم نون لاي ديف سا جيف جو باخ سا جامو يالا سا جامو يالا لاي ليك بام جيخ mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yanti bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moyti ndiklo en mang len di moyti ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dundu ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidian lim doon te du tay jam dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali salatu wassalam loolu yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ñi la lutax muni parce que mang mo bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamalo ko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye maye ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaaye añaane ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yore rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppiko waxna ko ba tayi da bok ci soppiku jamono bidiw bu faqe sow jëm penku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yépp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabarak wa taala mi nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu تعدسي للناس أقدية بقدر ما أعدسوا من الفجار أو كما قال رضي الله تعالى عنه عمر نين عمر بن أبي العاص نين كاري لين أي أتا يو بيس كوم ني تشاي غو بيس دي أمي تشاي غو بيس خولال ما رك سيني مودو مبايتام بن واي بو خاني ها بن بوخابا بن بوخابا تي انترنت بي ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu ma lan tambale ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret gi rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Moudou Mbaye Thiam wala ma def ko Moudou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek ñu xolal sun rew mi lima waxon barki demb xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def sourna international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté sourna international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deret yépp dañ ko ngissal ci yalla seen ñaq yépp dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku leen ko wax du leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi Sénégal li leen yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yalla xam nako magi Sénégal li len yalla jaral ginaaw yonentou be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yudul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko Cheikh Abdul Aziz Dabbah at Tiwaouni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba nenañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté muni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko Cheikh Abdou Assi Dabbahi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu tolni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccu bila tanasuhi Seigne Touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ nekk buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall Seigne Touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi Seigne Touba neena balen ko wala takhasumi Seigne Touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi Seigne Touba neena balen ko wala tadabburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi Seigne Touba ne ma ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibi tank mana am na ñu xani kenn du laal seen tank de am na ñu xani day ko tibi seen tank doto tibi de Seigne Touba neena bu len tibban tay tank wala tanafuri bu len tibban tay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin Seigne Touba ni yeen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wërta doon len lul dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complot ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum

fitna ngi nelaw yalla na yalla rebb ko ye alquran neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek jurom ñenti lobby yi mala wax jurom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek jurom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek jurom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre seen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewom da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxhir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxhir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour taxhir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus alayhi salatu wasalam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi floté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labé la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma force yalla ni ko lolu mën ta nek

waaye ba mu jégaloo yàlla jégal ko ne ko acca dellul, boo delloo waa réew ma gëm la, mu door a dellusiwaat rek waa réew mi gëm ko. Nelson Mandela loolu la def, dafa sacrifier boppam 25 ans dellusiwaat waa réew mi gëm ko. Kon sacrifier sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg koo revendiquer, sacrifier sa bopp, mais bul sacrifier ndaw ñi, bul sacrifier ndaw ñi. Suñ borom ni kuréel réew moo dem, kuréel yi ma la wax nga fa mooy yii ngay dégg ci suñu réew mii, ay droit de l'homistique, ay association de fulaan ak tis un raati wala tis tu raati waaw tis atu raati wa kaana fi lmadinati tis atu raati yufsiduuna fi l ard. Suratu Naml. Sallallahu alayhi wa sallam nee noo isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaala wamal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alqatlu. Sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi ba yàgg mu ne isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaala wamal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alayhi salatu wa sallam alqatlu. Nee na bu ngeen demee ba yegg ci catal mujjug jamono mu naa mu ni xam-xam la fi yàlla di jëlee, pourtant tey la xam-xam gën a bari de, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Damaa bëgg wax ne tey la njàng gën a bari, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Wax naa ko barki démb ci benn waxtaan, dama mas a seetaan ca weer yële ci gannaaw ministre de l' intérieur dem seeti benn kilifa diine, kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi. Ministre de l' intérieur daal di koy posé question ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am, mu ne ko xaaral ma woo sama taalibe bi ko jàng, moom giddi bi de, moom spirituel bi de, moom sëriñ bi de, daal di woo kenn ci ay taalibeem moom mi jàng matière boobu ni ko kaay wax ak ministre bi. Ministre bi posé question ndaw waa ji étudiant bi mënta tontu, naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba, ana xam-xam ba. Patriote dana taal bérébu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote, ku xam lan mooy xam-xam. Loolu yeneen lu mel ni feder ba ak ñim àndaloon, xam ngeen nii biñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipulé waa réew mi, ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi, ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi, xam nga nuñ def, dañoo dem taal université bu pire. Waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam, bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire, xam nga nuñ defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya, ñu ñëw taal daara kese ji ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ ñëwoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko, yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng, daan ni damaa bëgg a jàng. Yow lu tax nga taal ko? Mooy en benn waay, gis nga waa ji nga en ba tax nga taal université, doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam, wala ma nga Amérique, wala ma nga Angleterre doomam. Waa léegi yow, yow doomi baat wala nga mënoo génn réew mi, mënoo jàngi fenn fu dul ci réew mi, fi nga war a jàngee nga taal ko, ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib. Nañ dellu ci njàngaleem sëñ Touba lu mu waxoon. Sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi ni leen ak ku dul ndaw ñi, daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Sëñ Touba nee na radiallahu ta'ala anhu, yow ndaw li maa ngi lay dénk na nga jiital sa intelligent que sa ambition. Sa intelligent na jiitu sa ambition, sa intellectuel na jiitu sa ambition, mais ndaw ñi ambition rek, ambition rek lañ jiital, fàtte fële seen intelligent. Ndaw lu intelligent dana fekk béréb bu ñuy jàngee xam-xam nga taal ko, xam nga ni ambition tax, waaye intelligent nikku fa. Sëñ Touba ni wa aqluka
ijal qaid al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla neena sa bo jitele sa ambition bayyi intelligent ganaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni tuba liman yaquduhu ijahu duna hawa lida mawlahu muni taxe ñel na réussir ñel na barke ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jitel ci ambition sa intelligent mom nga jittal ci sa ambition seigne touba ne nako ko taxagnel nako taxagnel nako ñak jittal sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayam tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek to lolou yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamun dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ni yeena tal rew mi waaw legi yeen tal ngeen rew bu nupi nak wagnu ko won gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defé gaal gu ter ci ñoom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñu tuddé ay jihadiste ndiam amna liñu tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg europe ñu héberger leen ci seen camp yoy le di leen 110 tan ci ñoom ñiñ bëgg ñu ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni europe dañ leen bëgg sacrifier légi kon yeen ngi digënté safara ak mbop moy afrique bu féké moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon delo ci len seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni dalé xni man témiri jooni la fay ñi jaar yoonu amérique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba djey lako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba djey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu joggé ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba djey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré duko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba djey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur
yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtilahum Allah bil qala'i wal waba'i wal maut al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayat ad-dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawnal akhirah ci lañ ñam dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono goguma wax bu accé nit ñi airplus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baq ya noy fexé ba tabax airplus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy airplus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te airplus 4 pire et dire moy baq ya airplus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennelako boko genné wul sa bop ñu gennelako airplus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tout ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mautul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mautul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju walo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm
barsa mba barsak koku ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moy de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji ajma ka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi waljoo wa nakhsi min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirin allazin isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñu wacciwul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mu ne gaay essence bi jeex na de lay ngeen di wëndelu ci geejgi ñaari fan ñetti fan mu set tier ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mu ne ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di
ma ngi indi doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir nenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad mas alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ne dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamunu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ay legi kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nagn yalla may nak ay dirigeants yo xamni danañ xamni afrique ayena bagn tek afrique ci yoon lolou mal asaf kuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fi xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiwaawon état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laj ko wa makka ba nga xamé république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma difi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama génn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba génn rawdu bi nañ baye république bi té ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier té def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني نان دويلو موني واي نغ ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ay lay waxtu wo xamé ni sun borom namna taxédil nit ki nar nako duggal ci musiba muna moy dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité
na ngeen wut wërsëg ci dignité, na ngeen wut akpal ci dignité, na ngeen wut pouvoir ci dignité. Mu ni ndax yàlla li muy dogal noppi na ci allahuma malikal mulki tuhtil mulka man tasha, yàlla noppi na ci, yàlla noppi na ci de atlubul awaaya bi isatil anfus, li ngeen di sàkku sàkku leen ko ci ak tey, mooy li Seigne Touba waxoon léegi ci nahju khadaa'il aaj. Boy wut dara mu naa mu ni na nga ko wut ci discipline. Ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw, tax na seeni nopp déggatul, seeni bët xoolatul. Nga gis ndaw lu la mën a wax ni man na maa bàyyi sama waajur, ndaw lu la ko wax. Ndaw lu mën a bàyyi ab sëriñam. Lu tax alxuraan misaaloon nañu ko, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu, sax la alquran wax. Sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha, sen xol yi legi sen xol yi munu toxlu ci dug, wa lahum ahyunun la yabsuruna biha, munatu ño gis, munatu leena wan luñu gëm luñu gis. Waaye walum asaanun la yasmauna, seen i nopp déggatuñ, dañoo tëx gumbalu. Mu ne am na ci ndaw ñoo xam ni foofu lañ yegg, dañoo boole tëx gumbalu. Suñ borom nag ni ñett yi moom ku ko boole, koo xam ne da ngaa boole tëx gumbalu, mu ne ulaykal anaam, yaa ngi mel ni bàyyima, ba yàgg mu ni balhum adallu, bàyyimaa la tane. Nit bu yeggee ci tëx gumbalu mu ni bàyyimaa ko tane, foofu lañ toll tëx gumbalu. Tax gumbalu man naxuma kenn, waaye man kuy sikkal Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dee deew weex, xanaa sama diggante ak yow da nga koy def ay nangami téeméeri meetar, waaye maa ak yow sama sun espace sun diggante yow nga wax ci Seigne Touba loo wërta wax, te bu ma tàllee sama loxo jot la di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon. Waxumaa nag ma di la déglu yow, waxumaa ma di la déglu radiallahu taala anhu, waxumaa ma di la déglu. Jikko yooyu nag moom la ñu perte. Moo tax saahir bi waxoon ni xat maata xawmun wa maa maatu makaarimuhum wa xaasa xawmun wa hum fi naasi am waatu. Nee na ñoom Seigne Touba dem nañ, ñoom Alhaji Malick dem nañ. Mu ne waaye gis nga jikko yu tedd yi, mbatit mi ñu yore woon mbatit ma seen culture, mu ne yóbbaale wuñ ko, bàyyil nañ leen ko fi. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum, alquran la. Seen mbatit yóbbaale wuñ ko fi, lañ leen ko bàyyil. Mu ne waaye gis nga aw nit a ngi dund ci kaw suuf, nga di leen xool nii ñuy dund. Mu ne amuñu fekk dañoo dee. Mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu, ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund. Waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg. Ahmad Sawxi loolu la waxoon, innamal umamul axlaaxuma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo. Ahmad loolu la waxoon. Nee na réew moo gis mu réussir addinaam, réew moo gis mu développé, mu ne amuñu ci ñaar rek lañ sukkandiku, mu ne amuñu seen culture ak seeni aada. Seen culture ak seeni aada. Mu ne boo demee fekkoo fa culture rek, fekkoo fa mbatit ma rek, mu ne xamal ni moom a réew perte nañu. Ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi, loolu moo doonoon suñ culture ñun. Suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen. Suñ culture moo doon subhanallah, loolu moo doonoon suñ culture ñun. Léegi loolu la ñuy dund, waaw loolu la ñuy dund. Loolu la ñuy dund. Ñett ñu ko yóbbee nag, ñett. Ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng, kii borom xam-xam bu kàccoor. Bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng. Bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko. Gis nga lu ñu dal ñett ñoo ñu ko yóbbee, yàlla xam na ko. Te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jahir wa mujtahidul jahil. Lu ñu dal ñett ñi ñooñu ko yóbbe. Culture Sénégal
ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak xana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow xana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna nasal mandalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon seigne touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxa jog xna fi ni tok na tal sama radio deg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nekk man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko defar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far mani la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba moni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbuluna al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sari adali wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi ne haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak baña ñew su la nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tv ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisayhi

tu sànnil ko benn waay mu falu, waa joo xam ni faluwul ci diine ci lay si te lay falu boole ci, ñu ne la kooku wala dajaleel ko mbooloo wala campagneal ko jar na bañ a woor, xam nga ni fatwa boobu ku la ko jox da la nar a yóbbu safara, waliyaasu billaa. Fatwa boobu ku la ko defal da la nar a yóbbu safara. Layicité tax laa bàyyi koor, layicité moo la tax a bàyyi koor gi. Président boo xam ni yaa ngi koy fal ci layicité. Xam ngeen ni am na wenn xeet woo xam ni ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ, ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xam ni moom lañ wax ni mooy réew mi gën a puissance ci monde bi. Waaye terewul am nañuy tappale yoo xam ni mën nañoo liggéey benn matériel boo xam ni nii xale yi niñ koy tuddee bëgg lu yomb, bëgg lu yomb. Am na dàll yoo xam ni ko tuddee dàlli siin waaw, siin waaw. Am na portable yoo xam ni ko tuddee portable siin waaw, siin waaw. Boo ko jëndee luñ lay wax bëgg lu yomb, ñetti fan mu yàqu. Ah, bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor. La xadar la wala saman. Bëgg lu yomb tax na nga ni bisub wote bi jar na bañ a woor ba wote ba noppi. La xadar la wala saman. Ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de. Moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca. Boo mënee boole sa taxaw bisub lëm di rang pour wote ak sa koor yaa xam yoonu kenn niwu ca. Waaye nag mu jaral la ba koor gi. Subhanallah, subhanallah. Ku ko def dootoo ko dolli de. Boo dajeeg sa borom da nga ricc ricc goo xam ni mënatoo koo dabu, mënatoo koo dabu. Kon weeru koor ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi daje na ci yow, ci mooy nga mëseur muy benn ànd ak sam xel ànd ak weer yu sax ni feeñ na ay ca farataa ngi ci saw loos, farataa ngi ci saw loos. Weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim. Daa bokk ci ndombay weeru koor, daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranu karim mi wàcc ci moom. Shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayinati min alhuda walfurqan. Alquran la suñ borom nee na weer wi nga xam ni moom laa farataale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax di gën ci wax yi ci laa ko wàcce muy alquran alkarim. Mu ne alquran moomu nag li ko tax a ñëw mooy orienté doomu aadama mu dan linnaas. Alquran li ko tax a dikk ci yéen mooy daf leen di orienté, daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi. Alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon. Huddan linnaas wa bayyinati min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir distingue dëgg ak neen. Alquran dafa ñëw ngir distingue diggante dëgg ak neen. Mu ñëwit di leen oriente, di leen leeral li nga xam ne mooy alhuda haqiqa, dëgg-dëgg njub mooy lan. Ndax dafa am njub am njubantu, dafa am njub am njubantu. Suñ borom nee na wa bayyinati min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir leeral lan mooy dëgg-dëgg ak njub. Ndax léeg-léegi da ngay daje ci jamono nuroo njub te du ak njub. Bu doon jamono bi da nga naan li ñu tuddee faux, faux njub, faux njub. Mais dafa am or boo xam ni faux la, faux. Nga përeg boo ko gisee da nga koy teg or. Mu naa mu ne am na xeeti njub yoo xam ni boo ko séenee da ngay yaakaar ni mooy dëgg-dëgg ak njub. Nga yaakaar ni waa jaangi ci njub. Mu naa mu ne fekk dara përëm la, përëm, përëm. Waaye du or. Waaye bàyyi naa mu ne alxuraan nag laa ñëw pour leeral leen ñaar yooyu. Lii nuru ak njub te du njub ak li nga xam ni ak njub la xaqiqatan.

lu ko waral moy seytane la yalla bindi ba nupe katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wedga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub woowu lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu daldi ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni seytane la yalla may katan gog amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko neel gaay man nañu bañu wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wër yu feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekkenteni ngant amna parsi parla légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sa ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayn al haqq wal batil al farq bayn al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mane fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayel ak ba koor gi ñew mana mane wor ko sun borom neena kuma fi baye ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u bul baye mu dem woral neena bul baye mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak falyasum'u wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko netti mu ne yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaraka taala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ni ko yow ki yalla yoni xet lima sallallahu alaihi wasallam ni ay waji malaaka yi tin len ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye sen yari daqar ni ko ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolou hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ne wor ko nak
amal jëmi wor ko fali sumu ay election bum la ko te wor fali sumu amal jëmi wor ko ay election bum la ko te wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer parti baye bona parti ba tuddu wamba dakhul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku len ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu toge jeli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mudelu siwat repetena ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni légui moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wol bit dakar lo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni waye nak ñun ñepp nañ len matal dal di wolbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu solmalé waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye lool itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy dégg dafa am lo xamné ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay souralé sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah taala wala bang njum te lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom
ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci première sapé ma sus ci mom la sus ci mom kéro mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasal yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lol kenn netti wu mo yi ci keur soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoy yëp duma ko cité waye limay wax ni ñëpp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga ne ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne election rawati na election lay cité bobu tukki taxut yalla lay wax de wala safar bolé wu ci campagne election rawati na nak election bo xani lay cité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama len beug ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma len sonal nak beuguma len tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum ay beuguma len sonal beuguma len sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sar say dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxe moy lo xani boko baye koor ga yaq wara ne ci borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponk am bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñoom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñoom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ñu mi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafi'iyya wal malikiyya ñoom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafi'iyya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi'i ñoom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin maana wa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digënté ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeent nañ ko ku jang fi xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor
moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok tonk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci ak détaché wu moy nga genn ci ba sét wicc ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyé ñom dañ ni yene fonku la ba tax ñi ni ñom ni ñu déggé ci koor moy al imsak moy fonku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene motax ñom ñi ni fonku ci koor ñaari fonku la moy téyé sa bokk ci baña dok ci dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yanan sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni fanano yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi loolu wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digeunte bi weru feñe ak fi fajar ci di xare digeunte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru ko wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña besalat yene ji xana luddul dok gar la ci digeunte bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci yeru koor moy bu gisee bax da fay dok koku bu baxam jeexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni da fa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi budé ko goor la bu fébaron fébar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo bayit bango neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lewlo dogé pikini yoro ko pikini la wax de yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla da na la wërsegal lo dogé ak fo meuna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari
fonk yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor mom koor bok na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bu sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot niko ñen na défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd way nak laylan batay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax du may wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shuu tiya salam min ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiya salam min dedet tiya salam min ci wax lu baax waxu ñu ko tiya salam min jang alquran waxu ñu ko tiya salam min ci jang khasida waxu ñu ko tiya salam min ci wird waxu ñu ko tiya salam min ci digle lu baax waxu ñu ko waye biñ wax tiya salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak taxé de way bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayyi ko fele boko xamone nit boko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di mayé mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jàngalé seigne touba ni ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bët bi wor ci xol lu bon seigne touba ne yow mal xam xam nga lula yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yow mal xam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lolu seigne touba wax moone lolu day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lolu yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amal bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nopi meeting bo dem wax fa ay bi jambour meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour
yow xam nga ni meeting bi ne ko farando kay def meeting bi do farandom waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam ba nga filmer ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mardom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent ñena sa koor gogu sa koor waxumako de musufa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yadda at'amuhu wa sharabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lek te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur amna ño xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla señ mudou mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko mudou mbay ciam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikom legi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen eggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamone nañ ni dañ aksi fi legi gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen mbop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la tewal laaj lako de yawmal khiyam dana la tewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anak la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi
do gëm loola ba karaw ngay gis li ko dindi ay deg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wéru wéso ma fay wala bobu campagne bi jéxé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoo ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yi na ya ngoo on fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que mo wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam na ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yo sew sewane yoyu parce que niwéru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj nim doon xalaat lepp don xalat lepp motax Seigne Touba ni ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci beug xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atme dama beug xam kan ci yeen moy atme ku ci am gemi atme kan la ci yeen alcorane neena
wala nablawannakum ata na'lamul mujahidin minkum wa sabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum ata na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jele le mu jeex faawu ñaari benan motax wala fni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nek lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu ma saana ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom Seigne Touba ñoom Seydou Alhadji Malick ñoom bu wéru koor masal ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi Seigne Touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko Seigne Touba di terto ya khayra bay gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra bay gan guma ma sa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra bay gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra bay lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ca téxé sëriñ ca ñëggal sëriñ ca lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gan go xani so ñewé indi ñu sëriñ ca bu doona sëriñ ca bu doon ata bil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek ata bil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na amone ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena
sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa muna muna al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu liksi yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalb al mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb ma ngi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalu ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way dem ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi bako wax arif billahi bako wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li malay ganalé li mala bëgg gaté du tiaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tiranga yi jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tiranga yi jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay gënalé tirangay jaamu yalla

0: Tirange jaamu Yalla.
1: Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbin la sharika la. Mu'assiman inda rabbi la sharika la. Yow weer koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan? Ndax ay élection. Yow ku weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as-sirkul asxar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yalla ak dara. Ñun ñii, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraje mënta yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yalla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yalla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko comboqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yalla comboqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yalla nu comboqué pour ñu défendre ko diinem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne nii mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continue. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor ga di yem. Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na bañ a woor. Woteeloo diine looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni Yalla bum, Yalla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni. Lool lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte. Na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani Yalla, Yalla li waa Sénégal wax ni yow Yalla bokkoo ci sun mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yalla, ragal leen Yalla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yalla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar, sañoo ñoo digal, sañoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité, xanaa ngeen jëlee fi laïcité, waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man duma dëggal lu Yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma señ Touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen señ Touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen señ Touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dalati bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal señ Touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni señ Touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iz'al bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni luñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor señ Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo nga añané ko ko señ touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muné naf usiyam sahri fi darayni yakfikumul harayni wa narayni lool la señ touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ñu xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug joxe ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex ba bakagn

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سيرين مود أمبي تيام، حياض الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bimu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokké leen wenen yoon, ñaanal leen Yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yunus ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu lañ leen ko ndax deggu leen nu waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yaré. Ñu ko tambalé mawduh ba jéxul min won bu ñu délu ci waata wenen yoon, waye ni mo koy faral di waxé té ngeen yag ko and ak ñun té arab yi di ko lébu ni kulli makan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu ndax fani wessu rek deg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina tay adina musta wessu fukki wér ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجي لين دي خملني لم أدمي فصل برم fukki wér ak yar la muni lolou décision la bu yalla désigné tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi musta wésu fukki wér ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoyilé minha arbaatu hurum amna ñenti wér yo xamni wér yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muné kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakkataal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatulul musrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko masaga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ne nix mi xéeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul musrikin kafa ñi bëgg dé sacralé ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mix mi xéeral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo nan dama bañ ko massaal cheikh mayi ñess neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem du ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuma fan la lay tak naka mok ñe demon badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wahlamu annala ma al muttaqin man yalla mangi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko mangi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax buñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon kenn dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso da naka defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dam mo aw lo sama ci dam mo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép ngani ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna né katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép ngani ko attuno 5 kilo ki attunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginnaw mom amna audace ni né mëna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam wa qatilu al-mushrikeena kaffa kama yuqatilunukum kaffa wa lam anna la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañu soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu di ko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi loolu tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mum kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dong tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal na hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal bo len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet da nga am bet da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji tem ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci reya ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru yu feñna ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax wala ma wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ tay sikkar ak ñaan yuñ tay ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram li wéru yalla warmal di wéru mag jël nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatul layli muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli ginaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyalek sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julli farata ngeen hadith bi guddi bobu sun borom di wax naan gën doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mune waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekente ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nek beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddula sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina omar ci jamonoom la loolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamne ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dab mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi man na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk dañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce ndax dat bi passé na wala passé gul yépp dañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atum julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xarab badar mu indi ciow ben polémique mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina munawara kon nañ japp wéru wowo mi ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nek seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine juñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow yaangi ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor jurom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor jurom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui de faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yaronata sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëkke woddu kaaba ga ndax woddu batin la
wala wa dok sahir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna wéddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko liñ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yaqal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabaha hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéro ko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma laminan nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lolou la len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mënta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjé mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di lendi xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir seen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boku tugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na seen sutura dara wuratu len adama def pepum kesse garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xam ni fuddal ñew na ci garabuk fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo day ande reccu reccu su ñewé yalla nangu tuup ان شاء الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا ادم واخه ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم با تاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى ادم من ربه كلمات يالا سي بوبم موم لا نيه موني بات يي دال bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nuppi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baad yi ko yalla sax baad yi ko yalla san ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad du dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lola tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ci juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam yent yalla nuh jam sun boram la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amonu dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xey rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xey rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré
ñangay ta fotom ñang koy saga ñang koy khas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wuko dara biñu saga bam toy wañi wuko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu mi julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nu'un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp nañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni né len site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud
xamene wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax firawna mom la yont yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yont yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax firawna dajé won ak ben leader buñu wax musa alayhi salatu wassalam lutax mo tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir musa mo yoron pouvoir bi musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la seigne touba di jundi ci hokal bu kaw lum wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon musa mo yoron pouvoir bi firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek mom fum japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minita yi musa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minita yu discipliné minita yu discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak minita yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax musa rek ñu ande ak mom ñu nek ci Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faawu ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër minita bu ñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def Croix Rouge nañ fa def ben croix rek ñu xamni ki minita Moussa la mi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni minita Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbollem minita yi Moussa yépp identifier nañ leen mune kon nak ay tia dal di joxe ndigal mom firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minita Moussa la wala fi njaay neena
yéene néeg la boroom cay fanaan. Bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey minitaay Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn. Fa man ittaqillaha ci loo maxrajan wa yarsuqu min aysu laa yaxtasib. Yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp minitaaw Moussa buñ croixoon sa kër yàlla wëlbati mbir ya. Croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaaw Firawna di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom. Ñu topp di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalaam ki Firawna la lahnatullahi alayhi. Kuñ ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal.

di opposition bu radical bobu lolu merloko mu ni legui dal comme mbir mi demé nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement té moy yent yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن على المدركون قال كلا إن ما ربي سيعديني ملي ما وخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون راديكال بوبو nga xamni tojak talak lak rek la xam ak ray bimu joge ni day ray Moussa ak mbollem ñim andal Moussa rocci kuna di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu daldi tak ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ len seuketele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Fir'auna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di sutul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma ay rabbi sayahdini ah bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wirus yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla niko musa lu ne ci sa loxo du yat mu la mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb bi dor ci geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yak say minitan say dina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa an jayna Moussa wa man ma'a ma dal di ajmaina ma dal di musal yont yalla Moussa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Moussa waman ma ajmaina ma daldi musal yont yalla Moussa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musale Moussa ak ay minitam legi opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legi mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamine yep di Moussa rek Moussa fum tolo nan Moussa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox firawna tudul turam sax dañ suma akhral suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma lak leen sama leader ak minitam musal na leen ñi ci dess ñep ma lak leen suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal ulama wa tasawuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da ne kon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñu wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Moussa Isa ben leader la won bo xamni momi da demon bu mujji ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujji diko jiñ doomi yalla

ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programmam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla mini tammi nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndeng waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla mussel yont yalla Musa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddu ben minita neewu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alay yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryam xana legui weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryam fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryam bu len ko jox lu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryam ki moy domi maryam di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi yam turun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ku teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune alasi fi yam turun li ngeen don werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigenako jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug waaw ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku baxna ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla lama wata su neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa
wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub judd bisub judd bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonante kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram so nga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neex comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay militant mom muni day dem ci ngor gi kout ka kout ñu ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ne mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kut ka kut da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kuté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti mitin wo minitay faalé wuñ ko ñetti mitin mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gëmon dara dama leen di jaral leen la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar leen legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xani bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yeppay alku dina nangu len ma gem nangu len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alku yalla niko wa ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala dit alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte diglen mbugal ni len bu ngeen setané
ba faluñuma bu ngeen sétané ba gagnéwuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len légui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow woté la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demi sonena mi ngi dem yalla neena bam demi sonene mi ngi dem gal gam jëk yam avion bam jëk yam mom la jël wal bimu jëk yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ñu téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan mu ni dédé téléen séni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen séni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison biiru jeun la ma nekkat ci benen prison biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw dilu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labis fi batnihi ila yawmi yubasuna bu fekkon tani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meena dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba la ñi dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom njumte nak lum for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti
dem ci benen leader bu ñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la legi nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom yunus yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muné ko waye ñaari leader yi nak muna muné ñom ay intellectuel lan ñi bokku ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muné yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha mu ni ko waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ne ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yore réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ké dana wax ki li ñu né ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot dé muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu daldi def jolog national ñom opposition yépp ñu def jolog national biñu defé jolog national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoo ba alayhi salam yanko bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jolog national bis bu ko yanko ba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak
nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu tolni ñun dof nañ bay setan en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agressé ko ñu ne ko dedet ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram doyen bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb né bi nga xamé ni leader yi nénañu occasion biñu bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier néna leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko déglu mu ni dédét leader biñu wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñi def déggal mom xalaat bimu joxé mom kay mënon nañ ni nak bayi leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubb ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu fekké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu fekké ni bayi ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax bu fekke def ngeen lima len wax ma nga soratu yusuf bu fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusuf ca ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ca kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bu len ko def bu len ray Youssoufa mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawane dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waaji wañu ko waat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana sa way ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu tok ci conférence bi rek
di waxtaan ndekete ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw léegi àllawee nañ ko sàcc nañ ko yóbbu nañ ko. Biñ waxee loolu doyen leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yàgg naa opposé wu xam na li ci ay pexe ak yépp mu ne li ngeen wax gëwuma ci dara da ngeen koo fexeel rek dara laa ci gëmut yépp ay complot dong la wa jaahu ala khamisihi bi damin kasib li ngeen ma wax nii ay fen dong la da ngeen koo complot rek dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade dara dara gëwuma li ngeen wax da ngeen a sacrifier nguur si rek da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ne opposition yii duñu fen ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine yant yàlla yankoo ba daa yaakaaroon ni ñii duñu fen yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax wala liñ lay niru niru lu baax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dàq war ñoo fi dàq fen wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib ba nga suratu Yusuf nga suratu Yusuf ñoo fi dàq war waaw sëñ Modou jeexaluguma leader yi dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñuy wax Idrissa moom it aksiwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a masla yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee ni mu koy toggee ah bu dee suñ réew mi nag réewum layig la alquran bokkut alquran bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna bu ñu aha kay bàyyi leen ñuy jullee ko woor rek waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna waaw julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alquran yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alquran la maa ngi dégg ko ma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yittewo mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tuddee sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwug tiir gi xonk cur génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waaye jot ci nguur gi ku jotee nguur gi ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe système booboy continue wala yow doo ko nettali waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsa yi ni am nga droit créer sa parti tudde ko ma waaye bu naafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag waaw kay
su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen woté lit xam nañ ni ay salafiste lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom wa gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique mo politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mo de wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi defé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama redi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeeleen ñom leg leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir fébar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ka mat ka gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xey soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi roulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wour la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray al-akhirati khut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunu ko ci sen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba al-quran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit muna bu len fatte sen ñaari waji lu ngeen fonku nit muna muni bum teengen warmal sen ñaari waji lu ngeen fonku nit ki muna bum teengen jox sen ak sen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bum tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc ngalon sen ñaari waji malaka yi dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni diwala gënal sa ñaari waju malaka yi dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaka yi war dedet bu lango malaka yi war la yow mal xiyam bëggal kula sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo xni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu desu ko café
sallallahu alayhi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alayhi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waawa waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi niko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol li jihad nim tollu ci l'islam yonent bi niko compare ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekké ni sax sa tiofel ci mom sa mbëggel ci mom ak lu mu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna wa bop lolou lepp nak bëgg la yent ci bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joge ab dej bima ñewé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yore pousse bo xamni café ataya lool la ci def ndek yu ma seen rek dal ni mbay sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak beccé yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañu ma samba bañu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy and ak mom ci deug benen bi ci dessit moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil mi alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran mayit lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw mani dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fasiyenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi li ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolu melokanu max max moy ñew duggu ci sa bir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek munif te sax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay jox mu nu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi nekkuma ci sa fitni reus fekk na bo mag gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mag dugg na ko wala deet boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci daru ya ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek di nemiku ak ñaan jazakumullahu khairan jisaahi kon dal kullu antum wa kullu amin wa antum bi khair
ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg, di leen wax jasaakumulaa xeyr ji saa yii, di leen ndokkeel, jërë ngeen jëf, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

جنج الفقه الإسلامية، الفقه الإسلامية موي لواي الإسلام، جنج القرآن لجي مين جنج لواي الإسلامي، نم جنج لواي الإسلامي بنوبي دال دي كوماسي نك براتيك بي. براتيك بي موي لان موي السلوك، السلوك إلى الله تبارك وتعالى. لجي نك سوو ديم تي يالله تي ديس ام غريمال يالله لجي مو تي ديس am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wayjurum serigne bu sobe mi nga xani moy wayjurum ci gor ak soxna astawalo xana digeunte soxna astawalo ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryam bu so ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak kuñ wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaar lay maria ambusu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo bint daado dem sey mbayen am fa ñi liñu muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meññi dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci mel maam ñu nek ay sharif ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus la jurom ñaari nufus ba jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am li ñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bis-su' ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan bakkan ban nafsul amaratu bis-su' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté axana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaaratulay maryam bousso soxna jaaratulay maryam bousso di mom bam ñëw kër seigne mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amal al amalu al hasana wasnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du bari go bi baba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wu ja aya tay setu sa wu ja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wu ja aya setu sa wu ja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo sun borom keur ayé feulé nafsul amaratu bisu mo lay digël sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté
nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeexna ci kër gi rek mun la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna man mang koy def fam demone par ci par là yow noppé go ci nafsul amar ci bisude yow sa bakkan bobu mëna goko dé noto goko dé baye bo nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër mi la defal man nangam muna xana mom man lil man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kérok bako borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armu walam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armu wal bako ay wayjuro wutalon armu wal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa xambe ko ñam wa legi gasa am gas gasa am nga ni soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppego ci amaru bi soude yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa blex ñu la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anassul amaratu bisu mom ngay xéxal beuteur korendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ñay defante kene ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anassul amaratu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi légi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam légui dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wané mukk borom kërëm ni ko da nga béral loxuma samba bayima demba légui defaruna wessuna bakkan bobu day dal di jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xam ni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsu lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoo li man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amé la salé fali nafs yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndort yi nan bo démé par ci par là do ko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujjii yow doto am dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yannabi bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek mo wol lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye
mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal mako Muhammad ma nga ne Aïssatu bi mbindan mi ñewé jox ko yonti Yalla Muhammad Aïssatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafé la nga ne kasi toj yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele soxna sele ko ah Aïssatu day gone rek lolou di dara Aïssatu day gone rek ya Aïssatu day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou graw mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah Aïssatu day gone rek lolou graw yent Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa Aïssa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fek ko neeg soxna soos bim ñewé yonnati bi ni ko ah Aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour kafé gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam Aïssa di gone ah Aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama Aïssa di gone ah Aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu amaratu bisu moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnati sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamné koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni wayé jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waaw kay muni jombuna ko bo joggé ci nafsu lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jénér yi xew bo gisé jigen ju bax di teud guddi lég muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wallim lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax na lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jénér la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu natir la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amaru bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani natir la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal
dundul ba nopi amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jama dal yi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xar mi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu munu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ñi jang nafsu ilmu nafsu ñiko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekkenteni da nga dem ci all bi nawel asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci taatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel taatu garab bi de ko xol gis nga bu fekkene deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ne furnaaw même bu fekkene picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ne furnaaw dem lolou boko gisse te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mak ay quelques minutes rek deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lool nak bu ci nit ki tollo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no bindé fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar wali wi yonante yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ni ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye wali wi yonante yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayne leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayefu bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggé ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tuyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax
jëm fu baax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safane rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha borom neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla ñene lolu mom bu fi juk lay jor ak chamal rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha taxé ñel na jigen ji yar bakkanam bani ndayale da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayalé man waxuma nak jël sa dom ndayalé ko nit ndayalé bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayalé sama dom ji légui jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni aram ngani man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko jind fop upp ko moye fop ni way man jomb na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu ni lutax pourtant am nga moye bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moye yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngako ba dootu defante terbiye ngako ba dootu fayonte terbiye ngako ba dootu wujjek sa borom keur terbiye ngako ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp petrol tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngeum ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku taala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula
kéro biñ la duggalé baqiya rek yow ngay tambalé jot sa aljana yow di wétliko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jamm ñi nga xamni ma leen tannon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmainna ba dara deranceetuko dara naqreetuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagage lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobu ndigalako fa ba ye bu ndigalako fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggono def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son nafi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak señ maniko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenir akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggone nga may man digal ma jebulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and utib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm di ko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta ya ko mom yow jigen sa alal ak num mana toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jeuker ji nekkal moko jur wala jenen jeukeroko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamne sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joji nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaram mu ma nga xett li ma xamna nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar la ngay tal sa bop sax waaji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion
jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jito dana tum ranké dédé parce que préparer war nga ko ba paré day dem rek dugg joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu dugg tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non démé non lolou taxuma djub wa lolou taxuma djub nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainah ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegé ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legui yalla gëreem nuko gëreem ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di fajj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya baat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna baat bi dootu dañ ci sa lammi wi soxlatuma tuddu dara lu baat bi way yalla téré sanga bi dur rabi'a ge dootu way mom dul baatu la ilaha illallah rek moy genn ci lammi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi'a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabi'a yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor da lañ yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bimu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmainah rek moko man mune yow sun borom man rabi'atul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara amna ño xani bu ñewon yalla farna safara la ay kon da ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax mune ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jamm dotuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax
yowmal xiyam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddii di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagn ma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufi yone yi mutasayif wala yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayif wala yi ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni wal asil asufi alim al amal bi ilmi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntal al qalbi min al afkar seigne touba ni tasawuf deug deug deug deug waxuma tasawufantou de waye ni na tasawuf deug deug deug mun amuni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma te jëfé xam nga ñeesuul ko xam boroma te jëfé xam nga seigne touba ni li moy tasawuf borom xam xam bu jëfé xam xamam te du jeng nday jor mbaacam moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jégué muni tasawuf ak wok deug deug tasawuf muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu laat xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer day méditer mi ngi xalaat fum toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidna mariya bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar ñu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbihi terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bis nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer li nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labouré ko wal beuti li fété won souf fété kaw li fété won kaw fété souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf ku ko défar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man défaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi ismi rabbihi boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa nga anata anata bintu fakhul xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran biñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam yaayi isa alayhi ma salam daf ni sun borom man day
len rek la lay ñaan len rek manam da am luma yek lu ne ci sama biir amna luma yek lu ne ci sama biir manam ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nak mako préparerel bu ñewé dina ko libérer dina ko jox liberté ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñewé jamono bu dé mouru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu mouru rek bu ñewé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayalé bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lolou la anatu bintu fakhud ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam yalla nangul ma li mala wax nangul ma li mala ñaan lotax bi maryama juddo anatu jiwu ci dara da ko baye ak yalla Maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko Yusuf an-Najjar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax Yusuf an-Najjar moy bayu Isa la qadar la wala saman way dar bi ci deug Maryam alayha salam taqo bi rek bobu di jaamu boromam sud deme ba ndoxam jeex yobbalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keurem da fa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal legi bimu def istikhara nim ko def moy da fa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ni da lañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi doxna sama diir lima beggon man dama beggon buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggon mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turundo muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddati yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek boné yonenté bang ci tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim boné muhammad rek ahmad bamba nga cey tek radi Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad manam ni moy maryam busu mi jur cheikh ahmed bamba moy maryam busu mi tanki ben la
bo jele tank maryama buso tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne mouram tassali seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla woyor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitra jalla jalaluhu motax cheikh oud bassir neena sayyidusna maryam buso ni ko wax ci minnal bal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh oud bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawmun araha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di war ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di war ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di war ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñewon ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehnan bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxa ci front ba di xex wala mu gungi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom kër rek yalla bindal la tuyaabay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg añ bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xarsi muy dugg ci sa biir di baslo say bët leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yey bindal la tuyaabay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara salam lu rek ana añ bi ming ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalay xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keri dara presque te seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanamu sun borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana
lolou moy réussir xam nga lan moy réussir sa dom suk ñaari ba ci wom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deg waye alal bude alal rek kay moy tax réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xabit da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gatal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibrer touti te dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtane dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que almaratu salia en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ deggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolou lañuy déggé ndey ju liggéey léré sax nga déggu ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolou waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam dam lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ko fi ñew dang dang sun borom neena adina mom ku fi ñew da nga dang dang neex na xari laqad khalaqna al insana fik abadin laqad khalaqna al insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti fala budda dunta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ni bandar dem bandar wa bu mo déggé ci sabaat mu ni way wax ba xottiku té pour ça day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara ko yalla dimbalé wul do am dara waye sa borom keur ni la buma déggé sa kaddu nga né ko doto ko dégg sa tank bu mu wéssu fofu mu ni kon wagné ko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggéeyu nday liggéey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wëlëre ngeen ndax likoy tek ci le moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggéeyale yalla ko yonentam di ci sakku ngirimal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñete nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga fi gi xone sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet
yene len tiyab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene len lu bax ak bëggal len lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di len nax ak bañ femme féminisme ak femme féministe.

ay jariñ nit ki ndax lu war la wala sunna la wala bu dee sunna yi sunna waajiba la wala wala wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam wal awliya bu la nexe nga yokku ci wal ulama waram xam xam yi jëfe seen xam xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la bëgg wallimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg wallimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaah li tax bëgg ab yonant alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay ni nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la huwa ghafurur rahim waxal ma sama jaam ñi ni buñ bëggee am ci man mbëggeel buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen buñ bëggee man yàlla ma sopp leen duma yem ci bëgg leen dong waaye duma yem ci sopp leen dong dama cay boole jéggal leen seeni bàkkaar yow ma la xiyaam duma leen topp dara loolu buñ ko bëggee ci man yàlla nañ la bëgg yow yant yàlla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg mooy bu suñ borom ne topp leen muhammad mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul doo ko mën a topp saa boo ne bëgg nga muhammad te toppoo ko mbëggeel ga du dëgg saa boo ne bëgg naa yont yàlla muhammad waaye toppoo yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbëggeel ga suñ borom concerné wu ko considéré wu ko moo tax ma di ko faral di wax léeg-léegi mbooloom association moo xam ay jigéen lañ moo xam ay góor lañ tudde seen bopp nabi yi na nabi yi na maanaam daal ñu sopp nabi am na koo xam ne nee na la moom nabi yi na la daa sopp muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ma nga ni daaj ja boppam neen soppoo muhammad ma nga xeesal ba mel ni tubaab soppoo muhammad danga ko wax ci làmmiñ rek waaye du dëgg ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu garafaasu ba ci digginaaw ga soppoo muhammad alayhi salatu wasalaam ku sopp muhammad doo ko def nga gis ku la ni man sopp naa muhammad sallallahu alayhi wasalaam waaye góor la waaye boo xoolee loxo ba seen ca lam ab lam mu takk ko soppoo yent yàlla muhammad boo ko soppoon doo takk lam bi boo ne dama topp dama sopp muhammad ba nuppi takk ñaari jaaroy xaalis dama jëlele or de ñaari jaaroy xaalis moo xam ci benn loxo nga ko takk moo xam loxo bi danga caa takk ak jaaro soppoo muhammad ndax boo ko soppoon topp ko te toppoo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alayhi wasallam benn jaaro moo dagan ci góor kon soppoo muhammad boo ko soppoon topp ko boo ko soppoon topp ko Seydi Alhaji Malik loolu la waxoon Sahir Bayit wax na ko innal muhibba liman yuhibbu mutiih nee na ki nga bëgg mbëggeel gi bu dee dëgg da nga koy topp ba fu mu teg tànkam nga teg fa sa tànk fu mu xool nga xool fa fu mu jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutiih innal muhibba liman yuhibbu mutiih moo tax bu fekkee ne toppoo yonte yàlla muhammad rek xamal ni soppoo ko boo ko toppee rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boo ko soppee rek topp ko te mooy da ngay fas yéene bindu sunnaam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek booy def nga def loola sunna si yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam Cheikh Ahmed Bamba mi soppoon yonte yàlla muhammad ni mu daan doxe la daan doxe ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan doxe noonu la sëñ Touba daan doxe ni muhammad daan solo noonu la sëñ Touba daan solo ndax daa sopp yonte yàlla muhammad ba nuppi topp ko ba nuppi topp ko abdullahi ibnu omar dafa bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba di ko roy ci lu ne ba tax na mas naa war gëlemam romb genn garab
fekk yonante bi sallallahu alayhi wasallam geleemam dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bi mu yessé sallallahu alayhi wasallam war geleem gi mu nopi dakk geleem gi mu jog bi geleem gi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alayhi wasallam rocc ci xabi daldi muñ Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar momit dakk geleemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alayhi wasallam geleem mu yessul mu yessal fofa daldi dakk geleem gi ni beurep daldi daw ronu garab gi mu rocc xabi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo Abdullah li ngay def lan la mu ni lako Muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp Muhammad ko nopi ne dajje ak bopum neen sopo Muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp Muhammad waye xéssal ba melni tubab sopo Muhammad waxuma nak ko xéss rek sopo Muhammad ah kay gi nga xamni xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni ne nga ni la yalla bindé neexula te Muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram Muhammad la ko wax alquran la ko jikko wax alquran la jikko wax ni la bo soppé Muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp Muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon Muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñi soppon Muhammad ñom goor ñi soppon Muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti' ku sopp Muhammad dang koy top sopp Muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo Muhammad dawul takalam Muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna to ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de muni yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla Muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong muni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ñu ay domam dong muni dedet daf may bëgg man yonent yalla Muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom muni way wessu na lolu man Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wa nasi ajma'ina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wassalam li feek Muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngëm yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngëmam rek baxagul ngay deg walax njaay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañ na la Muhammad bañ na lolu sama bopuma la gënal dug bañ na la Muhammad bañ na lolou sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolou jele nañ ci Abdullah ibn Izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasallam wa huwa akhisu bi yadi Umar ibn Khattab muni dañu massa and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol Umar ibn Khattab xam ngeen Umar de Umar xam ngeen ko de moy nit ku sincère ko nga xamni do wax lu ngeumul mukk sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumam loolu ni daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba yaama gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow
sa bop ma la gënal du bañ na la lool la Omar waxul yenenou sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal du bañ na la sallallahu alayhi wasallam niko Omar muna muniko kon yalla nango gul sa ngëm bala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lu ngëmul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legi ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax mu ne ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu umar fa innahu al'ana ay bi mana yow umar sa ngeum matagut umar ne ko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam ne ko waw kay al'an ngeuma ngi doga mat al'an sa ngeuma ngi doga mat Omar ibn Khattab la yonent sallallahu alayhi wasallam waxon lolou se ngeuma ngi doga mat motax bala se ngeuma mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg serignam mbeugel go xamne lepp lu yalla sak serignam moko koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugel go xamne lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugel go xamne day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonent bi ali salatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mu ne ki nga xamni bëgg ko farata la وصلي دابا الا من ابوه فريدا جوليل تسلمل سي جام بيغا خامني بغو كو فراتا لا يالا كو سنتاني بغو كو فراتا لا قل ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عليه الصلاه والسلام بغ ينت يالا محمد مي نيك سي ويرام ربيول اول مي دون غامول بركي ديمبو مي دون فته اك جودوم بركي ديمبو min doon waxtaan ay jikkoom barki demb bëgg ko faratala de yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman ñu ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam def ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow musu nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fress matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow bu fekkon ni ngeum yalla man te fress la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yan la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la loolul ñom neena fo gis ko def rek xamal ni musna mandargam neexitu ngëm yalla musna ko koka musna neexitu ngëm yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil mune sala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yentu yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yentu yalla muhammad
mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarub adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geej yi borom ñaari geej yi wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasi albahrayni moy borom geejuk sariha way moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la bolé won sariha ak haqiqa الإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين فرض العين مرخص يا أحمد بامبانيكو دهاني الى مدح نبي حب ساته دهاني الى مدح نبي حب ساته سيغ توبا نينا ليما بوسي تخ ما سوت خليما جامبدا دي تاغ يونت يالا محمد منيا مني بغ اجينا تخوت بغ ماتيرياليزم تخوت بغ تارو ادينا تخوت بغ جمعه جرافه تخوت بغ طالب تخوت نيني كوا كون لان مولا تخا سوت خليما jamb da ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek dako beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donent yonent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lolu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon légui luma tassu dañ wax ni Abu Bakar يحب محمد نبي الله عليه الصلاة والسلام وعمر يحب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كون أبو بكر مبغيلم امول الا كوم لو ملني لي سيغ توبا خني موتاخ مو بغ محمد لول لاكو بغي موي جيمي محمد لا بغ موم أبو بكر ميم بو نيكول يونت بغ نكو رك دعاني الى مدح نبي ابوساته نينا بو غيسه مان سيغ توبا ليما بوسي تيما سوت خليما جامدا soss da neena du garal bëgg yent yalla muhammad jëm ji la bëgg mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da bëgg muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkonta ni muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lako lal liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako ba ji bëgg Abu Bakar nak même bu yonent bu xam Muhammad nekul yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du matérialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñi ko muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo nga bëgg moy kan ñi muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma leen bëgge décrire kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ma bëgg bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fete suuf muna mun muhammad ko gën bul ci gene kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanke faré souf néna muhammad ko gën
sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala khadam lolou mom kon ñepp ngi ci biir bu gene ken malaaka yek julit ñek yep mu ne yum ci lolou sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddé ak becc ak foko seen muy rek jëba di sujootal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khat sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wey mu ne ko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neeku ma fa bu yalla wi yonent bi wey mu ne ko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen babba jëm kaw tanke faara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man la yaqad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima bëgg yent yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtara sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtara sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yent yalla muhammad farna ci man beug dom beugatuma dom farna ci man beug soxna farna ci man beug njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yëneñu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekki dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibé muna amuni man ci sama djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legui gessena ko yontu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wala ñay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbal ja am ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gam gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma usukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibey ni ma laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima
seigne touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu seigne touba mas nako wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal dikoy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu ba ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal seigne touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñett yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall match sobla mu ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamélam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu seigne touba ni ko lolou cheikh ahmed basir net dina ko ci minul bayul qadim muni ko seigne touba ni ko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg net li moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibra jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako du tax cheikh ibra bama cheikh ibra bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako neena du tax cheikh ibra bama mune way mayit faynako kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talib yi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibi la bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo leen bëggee da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo leen bëggee da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jëlé nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al mar'u ma aman ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa
moko netti mune sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw ñu bëgge ñom diw wala ay diw ñu bëgge diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yolol le mbadan tan tacc leen murir bu yowmal xiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu leen yalla def def lako ngien yalla def def lo lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andi dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andi dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank duggu aljana legi nak waxna len bëgg muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil jann kuma bëgg rek mak yow and duggu aljana ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu mahman ahaba al marhu mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def sero seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax daraaje jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek me ñenante ko ah kay al marhu mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba mune ko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci mune ko xala bëgg Yalla ak yonentam mune ko al marhum ma'aman ahaba bëgg Yalla ak yonentam rek mune ko al marhum ma'aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu duggu aljana kuma bëgg rek mak yow ñuy waxu duggu aljana legui nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and len ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu len am connexion direct ci yent yalla muhammad mu na amone dem len ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager len seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayr rabbi ghayr murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy
mën ci nekk bëgg sëñ tuba ba ni suuy bëgg lamb ba ni suuy mën ta ne bëgg sëñ tuba ba ni suuy bëgg politique ba ni suuy bëgg Alhaji Malick ba ni suuy bëgg mu ni mën ta ne yàlla ko wax ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Yàlla nee na defaluma benn xol boo xam ne day bëgg Muhammad ba ni suuy, ñu ne waaw. Mu ni bëgg ndaw rabbin ba ni suuy. Yàlla nee defaluma ko kenn, ku leen ko waxee da leen di nax. Yàlla nee na defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab. Acca jéemal ba xam kañ lay sotti ndox ak safara ci leen ndab. Mën ta nekk ñoom kay lenn nga ciy suuy rek, lenn nga ciy suuy rek waaw. Moom suuyal ci Muhammad mbaa nga suuy ca làmb ja mu jeex. Waaye Moussa Sabine Bayna Saleh laa ilaha haula wala ilaha haula. Mën ta nekk yàlla ni bu ngeen gëmee yàlla ragal leen ko te ànd ak ñu dëggu ña topp leen bëgg leen ngir yàlla. Ànd ak ñu bëgg ña topp leen bëgg leen ngir yàlla. Asidiquuna yi waaw, sidiquuna yi ñoom Ababacar, ñoom Ousmane, ñoom Seyna Ali, yonent yi moom dama li ne di jëlale. Yonent moom daa bokk ci ay sartam mooy asidiqu al amin. Sidiquuna yi bi ñu ko waxee ñoom Ababacar, ñoom Omar, ñoom Ousmane, ñoom Aliou, ñoom Seyne Touba, ñoom Seyd Alhadji Malick, ñoom. Lu ko waral mooy yàlla da leen a rafaatale ñu am connexion direct suñ borom ni ko sëñ Touba ci masalikul jinan. Sëñ Touba dani fama yefi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali. Sëñ Touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yell te jaadu. Mune amuni yonent bu am connexion partagé na ko wali. Bépp yonent bu am connexion bu ne mune amuni connexion boobu partagé na ko wali wi. Fama yefi mu'jisatu nabi yajuzu fi karamatil wali la wax. Ñu ne ko lu tax mu ne li annahu warisuhu fal anbiya hujaju rabbina ala alkhalqi iya. Mu ne li tax ma wax la ko ni la wali boo gis ab yonent moo ko partagé connexion li annahu warisuhu ñoom ñoo leen doon li annahu warisuhu ñoo leen doon ñoo leen wuutu ci kaw suuf. Ñun waaw ñooñu ñu wuutu ci kaw suuf doon leen ñum doon. Mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala alxalqi iya. Mu ne wal awliya nag hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi. Mu ne wali yi nag ñoom buñ leen partagé seen connexion ñoom ci seen bopp nag léegi ñooy orienté nit ñi wan leen fi réseau bi jóge bañ mën a am kenn ku nekk ñu jox la nga mën a placé sa contour pour am courant et cetera. Ñoom ñooy orienté nit ñi wali yi wal awliya adilatu tas'ihi ñoom ñooy teg seen baaraam ni connexion yont yàlla Muhammad bi mu doon wax ni am na réseau diggam ak boromam mi ngi nii ma teg sama baaraam wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih. Kon ni bëgg ab yonent nekk farat noonu la bëgg walliw nekk farat. Walliw yàlla yi nga bëgg leen waxtu wa leen noono yàlla nee na noonu naa la waliyaasu billah. Nee na yow ma ci noonu la waaye dama laa déclaré guerre walliw yàlla yi. Suñ borom nee na soo leen noonu rek déclaré naa la guerre. Man aada li walliyan faqad asantu bil ard. Demal ca hadithul qudsi danga ko gis man aada li walliyan faqad asantuhu bil ard. Ku noonu sama walliw rek man yàlla déclaré naa la guerre. Bu boobaa nag da nga xam ban teer ngay taxaw pour guerre ak yàlla. Ban asamaana lay tiim
motax bo dege ñu rakkaaju ñu dox ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla ci ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leen gëm ay ca nit yalla yi dañu donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yonte yalla muhammad diko servir dom adamay sun baram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegue na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo bu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko kan min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don niyen min anfusikum ab sufi lay don niyen ab murid lay don niyen ab tijan lay don niyen ab khadir lay don niyen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt komo moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolu nexna jangal mouride yi mbolam ni fi nekkal seigne touba intérêt commun mo len gënal intérêt personnel mbolam ni fi massa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt commun nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la
fikay fay kan la nga ñew ñu dagal la parcelle bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali ba nopi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon inter comme moko gënalon interpersonnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yagg harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop walax njaay neena degeur bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun rahmufun serigne bu mat serigne bu wotu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahmufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun waye rahimun da len di yeeram rahimun da len di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné njariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek walaf njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibure man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tibure rayna borom waye borom bugul wona de sour la beggone mag mi xam ni tibure man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lop muné ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru
mag mi bu doon benn tib dong mu bàyyee ko gone gi waaye bañ mu loru nag dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko war a lekke sayidina muhammadun rasulillahi sala allah wasalama allahuma rabba ha sidahwati taama wa salati alghaima aati sayidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasullahu maqaman mamudi lasi wabaxat rabbana ma xalatha sabatla subhanaka faqina azaba nar ngeen baal ma dañ doon nodd kon mag mi muy sëriñ bi mat sëriñ te wuutu yonente sala allah wasalama raonf lay doon rahim lay doon ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak rir ci tankute ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel lolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasu du nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiyyu fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna amuni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci biir ay talibem ci biir mbolo mi ko top muna amuni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na majlis munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññi meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñi faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci dewen sa dara ci tandarma meñu muna lu xew ba ren tandarma yi meñu ñu ni ka dañ daan goral te yaano ko tere de muna kon delu len ci yene ma gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ñu xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lele demay poser question sérieusement lele ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis
à travers la télévision là koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna ger ba tax mu wax lu wërte wax mbaamu def lu wërte def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincéron ci lim nekk

nit bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seeni kala nga xeb ñep bu efé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sari asantatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sari asantatu la nga bëgg ko ba di ko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu li len séparer moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolou muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mune ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqi ab mécanicien la meunalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bopu ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba
sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran walli kulli qawmin hadin generation bo gis amna ngid walli kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis amna ngid generation seigne touba nekkon seen ngid amna ngid seigne touba joge fi cheikh mudou fadal ñew generation bo gis amna ngid yalla numul mbir mi jeexagul yalla numul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi anati bi khair minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul li ñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax daño gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walli yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walli yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxañi ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo dolay liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari len bal wote bolewone hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu defal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako joxon te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ku xam addiyé la addiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ngi leen di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg
nga djublé ci ligéyel len tiyabu jurey la tiyabu jurey la parce que dama gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem kër soxna nday wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu mënu ma dama koy xitmal lool batay kenn netti wuma ko dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh mustafa diop al-koki borom hamdatu joxna ma ci téréem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah way jexalu guma ko nek way ñu ngi wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bihubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali wax ni bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram ñu dor la meuna xett li amna wali wax ni mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam xett li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamon liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlub da'um fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlub du'ahum bul taw ak ñom ba yag rek nga def faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalay legi xamuñu lolu xalay legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalay yalla na leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di siffer de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néwoko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu wax deug yalla neexu néna kun sa tabaruki fatastadu alhuda néna del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamné xamnañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikin ko gis mu am barké rek daan barkélu
ko gis mo am barke rek da dan barkelu al barakatu lil mutabarrikin kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom seigne touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy nax fa inma ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe limuy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam bu dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggnu ci yalla xamnako dara deggnu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggi na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy deggi ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tene mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lo la seigne touba bindi seigne touba lo la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne nak ku am connexion so deme mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lo la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takun fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek muniko jébuluna ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyarasi ko bing koy siyarasi fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital
malade ba sax man na don ab talibem man na bañu don ab talibem man na don sax wala rem waye message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yone ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiku la ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ci yam beug ga muy beug ba gendiku la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiku serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacke ak cheikh modou bousa dieng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal nga bëd bo xamné sa bëd dootu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bet nako kérok ak lam ko bété kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kèn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëd luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joggé barki diem fekk boba dama dem boba nek gul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñuni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëré la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke ka jor mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mom yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talibé seigne modou bousa dieng biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alquran dañi wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay al qur'an bama yoron ma yëkëti ko jox ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ne ko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni abbasin munima ëkk gogé ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joge fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fe ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lamako netlé dal ni ma andal ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ko man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ab lim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la mako waxe de dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man de
si cheikh matli def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bo ma wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla ci doomi seigne touba yi nima diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matli moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netli ala kulli hal ak luma na xew momako netli ah momako netli radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mouride bou seigne bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fenaka katch bay wax ni togu mak seigne sam te laaji nek ci cassette yeek ñepp ñepp diko degg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ni dañu mëna wéddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna baye bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñoo xani seen panique aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlere sama wajur lewal man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xamni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni seigne wara nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron wa ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yi ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne sey ka xassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sey amna serigne so xamni fa mag ñe tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bin naam bi mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indina fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb et cetera ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boné mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonou wala dem def conférence ñu dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bimay tollok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lolu kon nak yalla na len yalla fay
yalla len yalla fay te taxaw len yalla yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlé le ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba légui rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na ma fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la adiyé sangam yalla na leen yalla samma ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téré wu rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu classe ko nga xane ño mag fuf waye téré wu rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen ñi la xassayu sal yere bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi maxi ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bit ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ni ko seen bi man dal yalla na leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yalla leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppulén ma ñu ni loy wax ni mané soppulén ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppulén ma Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppey riye wuti nan soppey maneko gaayu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laj ken dara do wax ken dara boy laj lajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kogu day dem ba dé bu fekkete ni sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek loolu moy tax bu joggé ca daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogu déwul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yërul leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siditam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci wat moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil donga bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gañu neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañ ñi def ñoñu dañuy dal di mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat un an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko defé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadis ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yaal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meebu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révolté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga jëm mu ni aljina lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara te pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pain tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku
man na la baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la

bu ci ngay pakkar ñeek fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi waye attention de ya nga lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni neketi li wëro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla lu def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wone ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wone ay série njit layam niko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko eh ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko eh buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako té mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens son bo rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambour ak ndey jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko ye diko yedd alquran net liñu ko wa yaskhalu luqman li ibnihi wa huwa ya'ishu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al-insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom alquran ki nga xamni moy sayyidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jekk xamal dila ci ye moy bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bum ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara xale bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid mu ne ko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am ba nopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazaynal inzan bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu deegul ci taal choona par choona la la yore won choona ci kaw choona plus choona egal choona muniko rawatina sa ndey de muniko ndax sa ndey mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus choona égal choona nga dac ci xalé bi mom nga dac ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yu mat suk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jam bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tan dayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denj ci rok sen dooma gëna fort wurus
lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan lé nga dé bayiko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma dé xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu anuta éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu anuta éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaar yi mu ñu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa yal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wosin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow goné gi jangalal mala yow goné gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama waccé la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeutiko nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nu ngoma jox sama haq mu ni lolu bu mu la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew layal masir de
boko defutit bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat mu fi man yalla illa yal masir lu yag yag yaak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ya ngeen ñew fekkat mu fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgg dox sama digënté ak loolu nak légui lu may def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga bëgg ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay bëgg dox sama digënté yow muna mune fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëgge nga wutal ma nawle nan la seigne mor xujjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla mune lankal lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muné ko boba na nga lank muné ko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muné ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam mu na amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday dimal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal mu na mu ni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla mu na mune andal ak mom bum la fi ba mum la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilaya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla te ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgga defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna muni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla muna muniko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do la ñi mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiyé rek
nañ leen di baasal bu màggal jotee rek wala gàmm. Waaye sëriñ bu taxaw nib talibem baal nangam mbaama bala nga wax ko sëriñ talibe bu poos ba diis, talibe bu poos ba diis laa wax nag ñu ko boo bawul nangam ma bala fi ngay xamee sëriñ bi ma sëriñ. Bari na talibe yoo xam ne bu leen ko seen sëriñ waxee fa lañ lay ba ko dee nag soo nanguwuta soo nanguwula ñàkk talibe bu am alal nooy def nooy def. Talibe boo xam ni loo ko def loolu loo ko liggéeyloo ci alalam mu liggéeyal la ko. Waaye sa yoon nekkul ca la mu loxa ba muy takk, sa yoon nekkul ca ceenu baat ga muy takk. Waay waay waay kon lu ñuy doyeb sëriñ tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar la ñuy doyeb sëriñ bi. Tekkil lam bi dafa aram, tekkil baraasal bi nga takk dafa aram. Jeex na yonent sallallahu alayhi wa sallam la benn waay ñëw nuyu ko takk baraasal ci loxoom sallallahu alayhi wa sallam ni ko tekkil sànni ca àll ba sànni ca àll ba. Bi yonent bi jógee am gaay ku ñëw dee kooko ni ko saa faraatal sa affaire bi comme Muhammad dem na mu ñu yàlla tere lu Muhammad bañ ba sànni ko saa loxo duutu ko laal na maxe foofu. Talibe yi jëkkee noonu lañ meloon boo leen digalee dañuy def lu Muhammad xool ba dindi ko sànni sama loxo duutu ko laal sallallahu alayhi wa sallam. Sa talibe ñëw na ci yow takk téeméeri jaar ak juróom-ñaar fukk ak genn wàll ne ko tekkil benn dagan ci yow benn dagan tekkil benn donga dagan ci yow dal di koy wax nag li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci moom mooy boo xam ne ñaari dërëm lay doon te ñaari dërëm yooyu sa ñoo koo xàjjale def bii benn dërëm def bi benn dërëm déedéet benn jaaro lañ la may nga takk ko yow góor wax ko ko. Waaye ponkali jaar yu tol ni ñay nga takk ci téeméer ak juróom fukk ku la ko digal benn buxaaba bii day maye mbooloo bii day maye xaalis bii day xëcc jigéen di rafet bii day nàngam nga takk takk ba ni gaj ji te kenn du la ko wax ana éducation te kenn du la ko wax ana éducation. Mu ne ko nag kon waxtu woo xamante ne gis nga ku jóg jëm si ci man àndal ak moom moom Luqman mu xamal doomam ni ko nag liks wërta tax nga samañ sa bopp ci lu lay alak bëgg liks waru koo sabab. Mu ne ko yaa bu naya innaha in takku misqaala xabatin min qardali fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi lardi yati bi allahu inna allaha latifun xabir aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati luqman. Yaa bu nay innaha in takku misqaala xabatin min qardali. Mu ne ko maa ngi lay seedaloo ni bu fekkente ni gëm nga ni yàlla am na mu naa ma ne ko gis nga wërsëg bi la yàlla bindaloon keroog ba nga nekkee ci sa biiru nday am 40 ans la yàlla yebal malaaka mi yore wërsëg yi mu ñëw bind ci sa jëb yi daal ni yow mii day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci àddina mbaa doo ko am nitu àjjana nga wala nitu safara nga. Mu naa mu ni yàlla daal di dogal loolu rëdd ko ci sëw jë wàccale ci kaw suuf. Mu ne gis nga bu fekkee ni yàlla nee na bim lay indi àddina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp. Mu ne fepp woowee yàlla bindoon te yow nga tax bu nekkoon ca jëbalu xaaf bu nekkoon ca jëbalu uhud ca makkatal mukarama nga ne fa gën a sori ci sowu bi mu naa mu ne yaati biha allahu yàlla dana ko womat ba teg ko ci say loxo. Mu ne gis nga sa wërsëg wi bum la tax a ñàkk jom bum la tax a doye di mu naa mu ndax sa wërsëg bu nekkoon asamaani juróom yaar yaati biha allahu yàlla dana ko xëcc ba jox la ko. Mu ne gis nga wërsëg liks mu naa mu ne ko bum la tax a jaay sa ngor ndax bu nekkoon suufi juróom yaar yaati biha allahu
luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi mun amuni yaati biha allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé mun amuni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati biha allah sa wursuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lu ci diglu wi yu bari bo nu pe sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu luxe mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu lu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor ko la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal ya nga tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñuy wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadé da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi ok nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogalé gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba delo ko allu kañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaliss a jëru ko
mom la luqman wax doom ja ni ko vie yu bari yu lay indil am koom yu lay indil luxe muna muni jeruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dina la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence buma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñi ko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen gona yi yéleen gona yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la téw wax dëgg yéleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nopp melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té jotté wulén dara bu fekkone ni sax da ngeena sékk dara ngeen way yow jotté woko aji dara té même bu ngeen sékkon dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yow ci loolu ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xali moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi
ku wedd di nga laaj ko ben way biñu wax ko mo muhammad nan da doon jange lise l'imam lay bima fi waxe ni bima fi waxe ni bari na ku joge xel kom ñew non la ko waxe won bari na ku joge xel kom ñew defeni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow mohammed momu momo wo telephone de xolal turu mi ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par la waxa waxa waxa wax legi nak dama dégg nga wax lo xamni ci seigne salim wax wax ju rafet maneko da nga bëgg xam li wax muna ma répété wat la waxon ndeke mi ngi enregistré maneko xam na sax bo dem ya ngi enregistré enregistré way nako waxé won nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoonu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo la jiddo kelkom ñu jëk ja baata démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci kelkom ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bang ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wuma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def jeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye nias cheikh babakar si ak cheikhu tianaba ngeen jeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon ndax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérol événement bi jëk am Touba ci toja tal ak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Mustafa Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sa casser Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man mi ko fekk rek mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw suuf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yonent yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw souf yonent yalla Moussa ni sun borom
kiris bi ñaan na ba sonu dara réglé wut lutax muniko kiris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tegg len kiris bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi dé won ma waji ma départé ko mu génn ma exilé ko bu doon seigne mën taxa tay mune won ma waji ma génné ko Touba bu doon seigne Babacar Sy mune won ma waji ma génné ko Tiwaawol bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma génné ko Kaolack sun borom ni ko é waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga génné ko Touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé Toub jéggulu ma bal waji rek balalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand theater ñepp ñew mu ñu and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen ma sesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexe tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimako gisé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig mu na amane ko kon nak mal asaf lima gis mo geuna te graw moy togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra mu na amane ko daw day tabbe ci jembula seul bu meuna ca joge ñak ba faaw meuna ca joge am ay catastrophe yu dul jeex meuna ca joge mu ni ma seigne bi li ngay wax ci téré bu nek maneko man yeeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may deg li la ko wax man yeeruma di wax dama yegg di wax togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra mu na amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jembu daw day tabbi ci jembu kérok lolu la ko tontu waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg lix buum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi ni ko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muytu da ngay mujju dip ka rek jot balm da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko neewon kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasalam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopet ci bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopu ki tek ci bopu ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi
ni ko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desonal Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma muna muni ko mangi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi ne ko yow nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu am gis nga Safwan mi ñuy tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci Seydou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na muniko mangi wat ci yalla ni Safwan taqiwu ci lalewu ci ki Aïssa muniko wa lutax yow lo xamal sayyiduna Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal Aïssa te wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di funké ka dal rek té du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay sopem la wax ay sopem xamu ndax ay dongam lañu ndeen way ay sopem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ci bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fuk at japp juroom ñaar fuk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxewol muna mun waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko deet waye señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fuma don defé conférence lacte keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci keur gele lactel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusuk tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor sinima li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor si joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu nima ngor sude mang koy sante bu baax wacce na ma keur gi wallahi alhasib ngor si mang koy sante bu baax legi wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bako tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam seb lat mi mom mo wax lu melni mi di ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion keureum goge du fa fek lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën
yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah waye man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar walé kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joggé fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak rër la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak rër la ñu défé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga rombo fi maniko ye sama daara je ngay rombo demaka ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokal sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ni añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab biñ wax dara fa non la ko firé non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek ya motax bo laalen ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko e waxal bismillah te yam ci sa ganam yonent bi loolu la ko wax kéro abla ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler wa daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mi ma tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xale la waye teriwul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xane dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni serign fallu son yibu waaw mustafa mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serign fallu son yibu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serign fallu son yibu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustafa lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nñ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom
diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom té yaré kat yi muy sëriñ ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ca xeyra tay ji dañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur seigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul dañ fa ard ben téré buñ bidon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñu am ak yow moy nga jangal leen ñu jangal la jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jang war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñona bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun xel ba danaka man nga wax ni bu doon luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mu ma yow mi da nga fièvre tam mu yoné la ko xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi nopplu wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam te arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fek domam bi tuddu defena jum tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang on dé café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba xëd dëg yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamale gi mu xamale ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxir jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono ni wax mi ngi senegal ñu ngi nuyu au passage señ jawar sek gi nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor wa en tout cas gën na ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage mom señ Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu
ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñepp rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom seigne matar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni seigne mam tierno ndjay ñom ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nak seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax waye waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci

fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis deñ ci taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jëk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi virus corona bi coronavirus bi mbadu moy saxar soso yonent bi don wax ndax sallallahu alaihi wasallam neena saxar soso bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu saxar soso bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqin nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñu xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis pen ci ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaare lu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis pen ci ñew danam ben way buñu wax dajjal dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fuñu toll mi nga xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi bi sallallahu biko suñu borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj nasi dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sowu ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yenen ta dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yenen ta sallallahu alaihi wasallam nga xamné yenen ta bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masihu dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madu mu nawara ben bi sax rebb nako ba jage ko bu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ci masih masihu dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ko duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal masihu dajjal ñu ni digeentu penko sow ben jéego la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljana ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi wone nako amerique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wedd laajal iraq wedd laajal palestine bo and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo tuti tuti lu sam rew tuti tuti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and nga ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal cekat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeunte penku ak sow ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeunte penku ak sow ben jéggal lañ koy def neena won ben beut lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben beut do nga lañ moy adina rek lañuy xol al-akhirah seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jému ni ko lijeenti kon ben beut lañ amé seen beut dafa kat amenañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal le teranga
ar la protesté la ko xamni ni d'accord ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulid nak am nga chance ndax bada adiru qariban tasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambal ci tumu ranke ep ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni way nak ngay melni ku tie xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ra nga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci al-akhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt wi masihu dajjal momulé bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy suhur daba takallamu nasa suhur daba takallamu nasa sallallahu alayhi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adame yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonent bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yenen tan koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe len di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow ñu len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonentene bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir naro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am rek la am da salaire am sax mënu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi na ngo lek ger mom ngeen ko plus 4 ay 4 4 yi dul jeex ba seri si dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiku alali ceddo xam ko moy ci ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba do la legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jant fenke na sowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu masana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jant fenk na sowu de
jant bu fenk sow du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk sow yenen tou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc ngi ñew moy jant fenk sow on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar walle yolo le mbadantan di batare jant fenke na sowu yalan tu sallallahu alaihi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu li ngeen gis jant mu fenke sowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alaihi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñenon bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tay lañu ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alaihi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa mu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlok masihu dajjal ci diko combattre ba kërok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu iraki ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn baadu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé seen tu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamoon nax nañ suñu bop système la bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya jojja ak ma joj xam ngeen ya joj ak ma joj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 ni len fam len 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu 40 leen fofa yenen tou sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mulli genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de baadu dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat sin gaaway beek sin rapidité beek xam ngeen ni sin way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tayit lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku sin doxine yu gaaw yi ah baadu day sin way allah ahlam ñu xewma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis penc du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mën lu genn ci 40 bi len sayyidina sil kharnay ni defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq ko écraser ko krasse ko
ko juroom bennel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñettel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ci mandar ga yi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day ko tak lay doon bayyi ko yaman rega dom adama yi di len fang ha tan ko ne di deng histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day irami mu tudon sang mbaadu kon day irami mu tudon sang ah kon nak fuk yu ay yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jam bu nek waaj bu baax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bak na mukk mukk mukk lu wax rek sun borom tabarak wa taala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm dina bok na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok na ci mandar ngay sa moy yulni gi yalla yoni muhammad ibn abdullah yulni gi yalla yoni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar ngay sa bi yalla yoni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonent sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini kon la mustafa alayhi salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penci di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu digg bi day baramu digg bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis bu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam lo sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ko xamna ni nubuwa dafa judd di mag di mag di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi seenu mag mi ngi tambale ca mag adam alayhi salam moy awlu nabi alayhi salatu wasalam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fu mu wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fu mu wara yam ak dundam jeex luman alli afan wa yabqa ila rabbika sul jawal ikram yalla kep al ak magam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep al ak dundam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax
yoni gi ma yoni mandar gala ci ni bis penc lu jegala ali salatu wassalam was nañ ko laaj mom yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw mata sha'a ali salatu wassalam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali salatu wassalam ko mas ne ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisse digeen bi jur sangam dina muni bis penc ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penc jotna digeen ñu jur sangam legi ñu xol digeen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndomba tank ay bandi doom lañ dañoy yilif seen nday ak seen bay lum bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lum bëgg ci kër gi lolay am en talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifa am fen day ag nañ ci de tax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci nañ koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage ta xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandarga mi ngi wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisee mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bu lay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey ne ba retraité de heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñ déme ba légui lañ ëppulenté moy r plus 4 mu ni tak leen seen bagage te ñew bis penc jotna is pinch jotna waaw ndax ko yalla dimbele da nga am r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 alakhirah ci adina dun adina fi ci adina ngokay tabaxé de do xaar ba bis pinch ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga defare sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër yu gëna rafet immeuble ko immeuble yu gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni
serigne dara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 ñu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karabam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax mu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen kër yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen kër yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namu ni dana am fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yunus ngeen ni barki dem bo ñay di ngeen dajjal mi don wote ak yunus fi ba tabax kaaba yi bopam degina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis penci bokone ci mandal gi bis penci moy fan wéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca tax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni ba ma bindé adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète yeen jiss ko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen deg fan wéri dajjal yi wote ak yonent fan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pen ci yen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man safa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn mais yalla baal adina bo xamni monsieur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legui kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu meuna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci benn presse mu présente la benn titre bi mu présenté la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titré do ci gis dara bu la né wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dañ wax ni journaliste yi alcorane waral na leena doy na musa exemple alquran mbolam journal bu la presenté rek bo duggé ci bir lol nga cey fekk bu la né wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ñeen ma bal yi bëgg Mustafa Mbaye Sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw
ci bañ Moustapha Mbaye Samit faaw mu kili ci ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko retet waaji dug guissul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentou waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti jubanti buñ amé luñ cey gëm gëm buñ amé luñ cey wedd wedd xeyna way bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall té mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga diglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopom oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashara da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall té yow ya tiiteré ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ñu yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi al mukashibuna rawati nak ab julit ak yaronte sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ne ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ne ah man naam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dede bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fen mu tay dede bu yeggale julit bi fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mu tay ab bi wurta fen fen mu tay legi nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Thiam ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Thiam di xassat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jage dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu joge won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj tap jamon lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tuddé rawafit am ñu xani ñi ngi tuddé wahabiyuna wahabiyuna ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeren ci ñana bala bis penc ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamon khawarij doom adama rawati ne julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind bayiko xel
waram aye lolu xel dana moy ci ndiku ala yowmal khiyam ni li buset ay dossieram lepp di ay ñaawte fi la khadrallah wala saman alquran bi ñu nako ngoram neena rum tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tak ci tabal ji aya nako noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tak ci tabal ji bu kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non lak alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kero ge waaju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngi bëgg dund rek neena bu kero ge dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ak soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wërlu ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug fekké ni ma son nga ta jaar té nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngi ni da bokku ci charti tasawuf moy at-tawba tu mom nak dafa am ay chart moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekké ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuwul taxo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuup sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xaré ba say nopp tax wala sa deg neexatu nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut dan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut di dana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup ta lamiñ wi dan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door nan dama tuup kon tuubu lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekke nak da nga dan diglu musique ba yag nak nga tuup te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkar musique yoyule diko far ben par ben diko far ben bam set wicc alquran dess fa wure dam ko daan xol ci sebut ay ci wal bitul sa gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga daan xol ci lu aram bu fekke da nga daan setan ay porno da nga daan setan awray jambour da nga daan yoy dal dikoy far bamu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far bamu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalé yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet ga mu far lu safan la nga defon mu far lu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat in-nas
dafa ni iqtarabatin nas isabuhum fi khashyati muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adjalat am mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alaihi wasallam ni iqtarabal nas isabuhum fi khashyati muridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digënd jëgësi rek mu ni way nak lim doli doom adam moy sori yalla sori yonent sori alquran sori lu bax di bëgg xofaan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jëgësi rek doom adam gën di saggan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab beutum nopu di deglu lam wara deglu xam nga nak deg ak deglu du ben nit man na deg musique te deglu woko nit man na deg lu bantu deglu woko sari alim tara rek moy deglu waye deg mom nop amul kubeer wala ndayo ko wax man nga rombu ni musique waye fek yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wone la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alaihi wasallam xar wer wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ni ñew moy xar gi ñu xar wer wi mborom ni iqtarabati sha'atu wansaqa alqamar iqtarabati sha'atu wansaqa alqamar mborom neena bokk na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonent sallallahu alaihi wasallam xar ngeen ñaan sallallahu alaihi wasallam bokk na ci ay mujisatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgg lu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yëpp ci ko netali xam ngeen ni señ tuba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété ñu xamé ne dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw nga mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisee yoyu non la xare wër yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc ngi jégé ci moy xar gi ñu xar wër yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war ba demé ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam jurom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew jurom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jullu penku manam manam assalamu alaykum munim ak mbax yu taginu ni bu mess joté rek nga ni war djublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu att deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atté lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xamni alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitaba bilhaq walmisan
wama yudrika la'alla sa'ata qarib yalla neena man yalla ma wacce tere bi di alquran ci deug woni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lakku arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy manu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa manu bu fekente ni bi ëpp na bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko al misan el misan moy al abdul bi man yalla ma wacce al qur'an ci deug wacce mandu ci deug mudan ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudrika la ala sha'at kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis pench lu jagala yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla ma lu jagala fasirone non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis peñ ci lu jégala bis peñ ci lu jégala la ma di wone ni bis peñ ci lek mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ci lu wara tollu fukk donte ëpp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiqué ci bis peñ ci kañ lay ñew kenn xamul lu toll kenn xamul lu mu toll yeneen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile dafa am ben bis toog ak sahaba yi toog ak mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musulena deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtanal am ma yow Anas ibn Malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl ويسر السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغ أو غاي بياك مولين تيري دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي مو في بايكو دوت لين ديغ موكو كولين كو وقتانال نك أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu na muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu na muni moy niwu xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc ñew xam xam dana neew yaqillu ilma xam xam day neew motax man ngay wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim jublu ci xam xam bu neew jublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam ñu ci jublu ni bu kéroge ñay jëfé seen xam xam man ngay nañu ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam té ragal seen borom daga leen di mën di wagn ci baram señ Touba firi nako señ Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu innal lasi lam yakhsir rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna al-funun do señ Touba wax neena bo jangone ba téré yi jeex té tombu ragal yalla nekul ci yow mu ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonent bi ni bala sa ñew bala bis pe ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jëfé xam xamam te yalla rek tax
muni luñu wagné ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu woor la ni waji amna xam xam waye nak xam xam bu bi day dala woor ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy askopar su niw ta boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekkentani ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bangok wala micro radio bangok wer 200,000 wer 300,000 wer 400,000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonam nit ci lu tok ci plateau mu ko bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau bani haram xalaatu ko de ana xam xam ba nagn la dakk way neul carte aram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt sa 5000 francs dem na nangami témeri nit nga def ko parce que sulu bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300,000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juroom ben nit muy 300,000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw nga gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ni ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaat téméri garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na ma fajj ñaari juni fièvre man may passeport amul lu mu mën ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci nga ni ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam woowu tek feni wajoju waje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soga jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci saap émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl rir nak dal di tassaro daj top jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé di ndialo mom mok nanum doxayam ni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy fey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nek ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nek ñu tuumal ko ndialo te bo demé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moonu téré lolu yonnentou ñeena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou ñeena bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham
day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam bi séti Modou Mbaye Cham bo démé mu dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni rombu na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër Modou Mbaye Cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñaan pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow taarel sa auto ca all ba dox ak sa tank

demul dikkul fa lañ koy fekk tuumaal ko njaaloo. Réussiru sina njaaw léegi du dara, nit ñi moom ndox mu neex daanaka lañ ko def ma yàlla baal. Am na ñoo xam ne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk, dañ leen di jox aw carte ni la sañ ngaa jaay sa bopp yow, sañ ngaa njaaloo ci, sañ ngaa njaaloo ci. Mu ne da ngeen àgg ci ni ngeen di xamee ne bis penc ngi waaj a ñëw mooy wa takziru nisa wa yaqulu rijal, góor ña ñooy ëpp, maanaam jigéen ña ñooy ëpp góor ña. Bis bu ngeen yeggee ci jigéen ñi ëpp góor ña rek, mu ne amu ni takk leen seen i bagage, bis penc ñëw na, ha loolu dafa yegg nañ ci moom. Léegi day ñëpp d' accord nañ ci ni jigéen ñi ëpp góor ñi. Mu ne bu keroogee nag bu ngeen ci yeggee ba jigéen ñi ëpp góor ñi, ñu ne amu ni da ngeen gis juróom fukki jigéen sam genn góor, kenn ku nekk naan ko soxna woo ma, kenn ku nekk naan ko jabaroo ma. Juróom fukki jigéen sam genn góor, kenn ku nekk naan ko jabaroo ma. Yonent nee na foofa ngeen di yegg. Ha léegi day moom benn waaye ngay gis mu am juróom ñaar fukki maitresse ak juróom ñaar ak ay soxnaam ci këram, juróom ñaar fukki maitresse ak juróom ñaar ak ay soxnaam ci këram. Fii nga koy gisee mal asaf la ci gën a métti sax nag ab julit lay doon, julit boo xam ne léegi day am maitresse ni ko tubaab bi di amee laa xadra laa wala sam, julit boo xam ne léegi day am maitresse ni ko tubaab bi di amee te mi ngi bàyyi soxnaam ci këram. Juróom ñaar fukki maitresse nga gis julit bu ko am. Yonent waxoon na ko de, yonent waxoon na ko de, nee na woon mu njub jamono da nga gis koo xam ne nii juróom fukki jigéen a koy sam, juróom fukki jigéen ñoo koy tongtongal sam ko, kenn ku nekk naa ko jabaroo ma. Àgg nañ ca de moo tax suñu borom ne ko innahum yarawna baidan wa narahu qarib, ñii def loolu dañoo yaakaar ni bis penc di ñëw mukk. Mu ne waa mu ni bis penc man yàlla mi ngi mel ni suba la, gaa ñii def loolu yaakaar nañ ni bis penc du mas a ñëw. Suñu borom nee na mi ngi mel ni ci man suba la, wa narahu qariban daa mel ni ci man suba la, daa mel ni ci man suba la. Bokk na ci mandal gi bis penc te alquran junji ko ata isa futiat yajuj wa majuj wa hum min kulli adabin yansilun, alquran la suratu anbiya. Borom nee na bokk na ci ni nga xamee ni bis penc ñëw na te yonent bi wax naa sànq te fukki ñam doon tudd mu tudd ni nga xam ne mooy yajuj ak majuj. Alquran ni bokk na ci ni nga xamee ni bis penc ngi waaj a ñëw mooy bis boo xamee ne nii yàlla nee na dajjib daaj ji ñi nga xam ne ñooy yaajuj ak maajuj fa nga xam ne foofa la leen sayidina sil xarney ni 40 ca noon. Suñu borom nee na bis bu ma nee dajjit foofa bañ ne mën la génn foofu la nga xam ne fa lañ leen 40 ca noon xam leen ni bis ngi waaj a ñëw. Min kulli adabin ñu gaaw a gaaw a gaaw ba mel ni yoroxlaan, nee na yaajuj ak maajuj dañuy gaaw ba mel ni yoroxlaan. Moom mbaadum mooy siin waaye di ah seen lépp day dafa rapidité, seen lépp day dafa rapidité ñoom seen lépp nag. Al mufsiduuna fil ard, koo xam ne loo liggéey du garante ñetti fan mu lakk, bari na magasin yooyu dégg muy lakk ak place yi lakk dara lakk ko lu dul si ci naan circuit courant yi ñoo ko lakk du dara lu dul seen puris yi nga xam ne ci la ñuy roof courant yi rek yooyu ñu kii nga xam ne moom fu mu tànge day ruy lakk daal di tàkk taalaale toppi du fekkee ci néeg nga ko def. Seen puris yooyu day daal di tàkk léegi ruy taalaale toppi bi néeg bi ni jëppe tàkk ñu naan kenn xamul lu ko lakk fekk booba mooma kat. Al mufsiduuna fil ard, seen téléphone yi ngay jël roof ci courant ba yàgg nga dégg mu ni mbow mel ni bomb bu tàkk. Al mufsiduuna fil ard, al mufsiduuna fil ard. Ah moom leen alquran tudd de inna yaa juuji wa maa juuj mufsiduuna fil ard la yàlla wax de, nee na ñoom foo leen fekk yàq rek. Mu xoolee virus bi nga xam ne moo dajal jamono këpp nee nañ foofu la jëkk a démarré. Sama naan yàlla bu ci mooy duxaan bi yonente bi doon wax
sahar soosu nga xamni neena bu ñewé

khas muni ges sun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ka khas ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ko ñoy wa ana gaay daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamni ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupérer ñu bax ñi ba paré récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amul ne len site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ñu tudé jabalu uhud ñu agge ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala legi nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inti yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud e xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal wala ma wuta sa wuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical buñ wax firawna mom la yont yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yont yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax firawna dajé won ak ben leader buñu wax musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañ wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaawu lu mu wax
al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firaouna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firaouna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax militant Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek mom fu mu japp militant Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firaouna militant yi Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay militant yu discipliné militant yu discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nek ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu xir awna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faawu ma sak ci mom pexé ni ko légui man pexé la ni xana légi sama asa secret sama asa secret nagn ma wëral dëkk bi nagn ma wëral réew mi bëpp kër militant buñu xam ci militant Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la li nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal délu ci wat ni Moussa ni Firaouna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mune kon nak aycha dal di joxe ndigal mom Firaouna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom te xamni militant Moussa la walaf njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gayi seukutele ba dugal la ci mpax dana la wutal feneter bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla walbati mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firaouna di opposition bu radical bobu raykat yi mom comme jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray len borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firaouna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke militant la mom mi joxe digal biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñépp ay militant Firaouna lañ Firaouna nak di opposition bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentou yalla Moussa alayhi salatu wassalam
mom lañu alquran di misal wala ma tara al jamaani qala ashabu musa inna la mudrikun qala kalla inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legi bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamné tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joggé ni day ray musa ak mbolam ñim andal musa rocci kuna di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu daldi tak ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi musa biñ leen sekkutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay musa yi ñom ñox ni musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax fir'auna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye degal musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug disatul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini ahkay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma ay rabbi sayahdini ah bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wiru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla niko musa lu ne ci sa loxo du yat mu na mu niko dor ko ci geej gi xol musa xati yeb dor ci geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yak say minitan say dina musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa an jayna musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ni ko legi ba nga musale musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan musa musa musa musa musa ba lamine yep di musa rek musa fum tollu nan musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fir'auna tudul turam sax dañ suma akhral suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ngi dess ñep malak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasawuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekone ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñooñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujji ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujji diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla
militant mi nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng waaye comme leader boobu ñu wax yon ci yàlla Isa moom dafa xam yàlla dafa xam yàlla dafa xam yàlla lu tax mu xam yàlla mooy xam na ni kenn tawut kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëël ku dul ko yàlla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñàkk yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan moo mucc ki yàlla musal yont yàlla Moussa nag Essa loolu la teel a comprendre ba tax na bi nga xamante ni minitaam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñoo lay aar kenn du la laal parce que mu ni xaar leen ki nga xam ni kum ni kenn du la laal kenn du la laal bàyyi leen ma dem ci kooku wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma abxasu ayya dhalika isa bnu maryama qawlul xaq allasi fihi yamturun ma nga suratu maryam wa salaamun alayya yowma wulidtu jam mu naa mu ni bu leen ma défendre bàyyi leen ma dem ci yàlla mu défendre ma ndax yéen mun leen maa défendre kat bu cartouche yi tàkkee rek ngeen samp seen xelu bakkan fu waay xam dugg lakkare mosen yi buy tàkk rek yéen ñépp ngeen daw kon bu leen ma jéem a défendre bàyyi leen yàlla mu défendre ma wa salaamun alay yow ma wulit ndax ba may judd benn militant nekku fa te moo ma aar ba ma judd ci jàmm ak salaam bamay judd benn militant newu fa kenn assisté wu ma ku dul moom yàlla wa salaamun alay yow ma wulit mu ne bis nga bu may faatu it moom dong laa fa yaakaar nag bis buñ demee ba war maa rey sax keroog bu boobaa yàlla moomu képp laa yaakaar ci moom musal ma wa yow ma amutu bu may dekkit noonu la kat mu ne gis nga kii di wax ak yéen nii saalika isa ibnu maryama xanaa léegi weddi na li minitant yi waxoon minitant yi ko doon wax naan ko yaay doomi yàlla ak yaay xaritub yàlla bi ak yaay ku sell ki ak yaay ku tedd ki mu ni yàlla ni kaay ma wax leen Isa mii ngeen di yëkkati ak a toñ-toñal ma wax leen mooy kan saalika Isa ibnu Maryama fi ñépp jaar ba ñëw jamono la jaar mooy ci jigéen saalika Isa ibnu Maryama bu leen ko jox lu mu yurut fanatisme bu mu leen yóbbu ci ngeen yóbbu Isa fu mu agul fanatisme bu mu leen ci yóbbu lu tax mu ne saalika Isa ibnu Maryama kii mooy doomi Maryama di fi ngeen jaar bu ñëw àddina fi la jaar yéen a bokk fu ngeen jaar damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek waaye yéen a bokk fu ngeen jaar yàlla ni xawlul xaq lii ma wax mooy dëgg nag ku ko weddit mooy dëgg kët lu tax mu ne àll si fii am turun yéen a ngi nii doon wer yéen a ngi nii bis bu nekk ngeen di werante nekk ci TikTok bi ak internet bi naan Isa doomi yàlla la Isa mooy ku teddi ki Isa mooy malaaka ni Isa mooy mu ne àll si fii am turun li ngeen doon werante di ko TikTok ak Facebook ak mu naa mu ni kii mooy Isa kat saalika Isa ibnu Maryama doomi Maryama jigéen a ko jur comme ni leen jigéen jure damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek saalika Isa ibnu Maryama moo tax ba waaja ne tëll ca baas ba te naan daw leen yàllay jaam ñaa ngi ñëw ma ne ko du dëgg yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigéen fukk jur ko kooku du yàlla yàlla jigéen du ko jur du xëy ndekkee kafe it nag waxoo dëgg waaw ñu pamte ma sànni ma fële ma ni yéen a xam de waaye wax naa leen dëgg rek wax naa leen dëgg waaju du yàlla mën naa doon ku baax nag ku tedd waaye du yàlla nag dëgg dëgg du yàlla yàlla jigéen du sukk jur ko mukk déedéet ku jigéen di sukk jur doo yàlla ulamaa tax nee nañu xew-xew bii mi ngi amee woon ci fukki fan ci weeru muharram ci la Isa judd wax-wax ji mu wax wax ju tawhid nag la wax moom Isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yàlla képp fa man dara ñetti position yi yàlla képp fa mën a musle bisub judd bisub dekki koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la moo tax ñii nga xam ne dañuy weddi ramm
lolo tax ñuy wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw danañ leen tal da amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonante kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ramu soga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ramu soga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal kon lu neex comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamon dara dama len di jaral len la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ayca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alkhimista ngone yeen wa rew mi yeppay alku ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimista ngone yeen ñeppay alku yalla niko wa ba xam ba alkhimist ba xam ndax yow yaay yalla wala deet alkhimista dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimista dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al fulk al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni mune waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yokku café dootu am tax yeen tamit
ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la ñek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bimu jikko yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement généraux bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan ni sénégalais yi motax seigne touba bañ ko neessa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa batnihi ila yawmi yubasuna bu fekkontani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom ñoom té nak lum for tuuba ko gëna reuy tuuba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay ñoom téem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni yunus reconnaître ay ñoom téem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat wala ma wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batin yi nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xetti li yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seen kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf
fa nekkoon benn leader boo xam ni xale la woon opposition yépp moo ci gënoon nekk xale waaye nekk xale bu intelligent nag xale bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nekk koo xam ne nii ku am discipline la ku am discipline la léegi nag mboolem opposition yi ak pouvoir daje ni dañ koy sacrifier daje ni dañ koy sacrifier moom Youssouf alayhi salaam benn leader la comme moom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Youssouf Ali Islam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya baye mag ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci bayyi de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha mu ni ko waaw waaw Ablaye Wade ni ko waaw waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu ni ko sa affaire du baax de waye comme Youssouf alayhi salam leader la bo xamné amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yore réew mi bu ci jotee nim wara redresser yi nga xamni ni yu juba di la nim wara defaraati justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme legi mom xalé la amagul experience mu dal di genn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de mu ni ha mu ni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yankoo bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté dialogue national bis bu ko yankoo ba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañoo bëggoon dal
amna benn dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatumako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen mi dal di yobbu ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubbi né bi nga xamé ni leader yi nénañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier nena leader yep bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak nena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def deggal mom xalaat bi mu joxe mom kay mënon nañ ni nak bayi len ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mën len ko ñak baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayat al jubb mi lool lan la muné tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayat al jubb yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqil ubahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga sorotu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni Youssoufa ci tenn ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ku honnête la ni li ngeen bëgg def bu leen ko def bu leen ray Youssoufa mu bayyi leen ko fi rek xeyna légui tay ben karawaan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalag national bobu ñu sacrifier waaji wañu ko waat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ feulé ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko
bi waxe lolou doyen leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemut man Abdoulaye Wade dara dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ñoo dakk fen Ismaël Yassine yent yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ño dakk war ño fi dakk fen wajahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ño fi dakk war waaw señ modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wénen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara bayiwul dara xala yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran wax na ni muy talé gas bi ak nim koy toggé nim koy togge ah bu sun rew mi nak rew mi layig la alquran bokut alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit ben alquran bokut sunna ñun aha kay baye len ñuy julé ko wor rek baye sun mbirum adina mom genné len ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolou joté rek ñew leen yeen lolou rek lañ leen di doye yeen mom lolou rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg ko ma ay lañu daara ay lañu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolou du deug mënta nek da ngay xex system bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sanser système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko ma way bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi ba ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax
ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen mohammed mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotelit xamnañ ni ay salafiste lañi wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mu de wala bok man bu ma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politiquema waye nak niko gaay yi defé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg danañ far fi barab danañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam danañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dem bu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek djubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur seun bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé fi ak 100 ans mi ngi rulé mu woor la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonent du waliw la hawla wala quwwata té wax gi ngi koy wax daray al-akhirata khut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu gënal suñu nday ak suñu bay waxu nuko ci seen tayok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal seen ñaari waju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko waye bu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc nga lon sa ñaari wajur malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni diwala gënal sa ñaari wajur malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral bu lo malaakai war dedet bu la nga malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café ay wajur duñu desu ko café sallallahu alayhi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi
ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja te la la sa ni ko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xolil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayn ba len wax joju refetul kenn du ko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajuri kenn du ko wax ci public ëpp na wax même bu fekké ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lu mu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa bop lolou lepp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki dembu dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yéré pousse bo xamni café ataay lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataay ji dag nana def ci ñew ni ma am édé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak bëcëk yaama tax am li yaama tax am jëm yaama tax etc li do nga motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man buñu ma samba buñu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess ak moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëwma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fasenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolum melokanu max max moy ñew dugg ci sa bir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek munif te sax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ñoo mer yeen da ngeen na tardé seen affaireu bidaay yi neeku mucc sa fitni reus fekk na bo mag gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mag dug na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci daru ya ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mokhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mokhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakumullahu khair jisaahi kon dal kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu dugg di len wax jazakumullahu khair jisaahi
di len ndokkel jere ngeen jëf. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bo gisee ñu ne nañ waxtaane xukumul mufsidina fi lard atte ñi yàq ci kaw suuf. Loolu xam ngeen ni ci addina bi yépp la, waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal, ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel, léeg-léeg ñu ànd ci intelligent, waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel, passion rek lañ topp. Ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyu bakkan, seen coobare bakkan, ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif, moo tax ñu yàq alali jàmbur. Sun borom tabaraka taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fi lardi baada islaahiha wad'uhu khawfan wa tamaan in rahmatallahi qareebun min almuhsinin. Yéen doomu aadama, ginnaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee, ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay, aménacé ko ba ngeen mën cee root, ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi, ma wàcce leen fi. Mu ne ñaar rek laa leen fi defloo, mooy ngeen jaamu ma te ragal ma, ngeen jaamu ma te wek ma, ngeen kennal ma te wek ma. Ginnaaw bu ngeen ma kennale wek ma nag, bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit, seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil. Moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma, waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma, bu boobaa inna rahmatallahi qareebun min almuhsinin, ma jox leen seeni droit, ma jox leen seeni droit. Kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf, mooy wadduhuhu nañ ko jaamu, jox ko cëram, jox ko xaqam, wek ko, wa xawfan ñu boole ragal ko, wa tamaan ñu boole yaakaar ko. Mooy da ngay boole al xawfu wa raja, ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala, waaye nga boole ci nag wéetal ko, kennal ko, ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf, doo yàq alalam, doo sakaase alalam, doo ko taal. Su boobaa yii bu dajee ci yow, am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit. Boo defee say dawaar, am nga droit laaj yàlla say dawaar, say droit. Say droit mooy lan? Mooy inna rahmatallahi qareebun, ñan minal muhsinina, ña def seen dawaar. Bala ngaa laaj say droit, da ngay def say dawaar ba noppi. Inna rahmatallahi, yërmande yàlla ji, mu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatallahi, xéewaluk suñ borom, mu ne ni xarit mi ngi nii. Inna rahmatallahi, daraje suñ borom, mu ne xarit mi ngi nii. Inna rahmatallahi, xéewaluk suñ borom, xarit mi ngi nii. Waaye ci kan? Minal muhsinina, ñi def seen dawaar, ñi def seen dawaar ba noppi. Am nañ ci droit ci loola, ma nga suratul ahraf. Doomu aadama bëgg nekk ci kaw suuf, deful ay dawaaram ba nuppi bëgg fu mu toll di laaj ay droit am, deful ay dawaaram ba nuppi fu mu toll bëgg di laaj ay droit am. Ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war, ba nuppi nag bëgg am seeni ambition, bëgg a atteindre seen objectif, ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alal yi jàmbur. Alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase. Bàyyi leen nature bii ñu dëkkee ngeen di ko sakaase, di ko polier ci diggante ay saxar, diggante ay mbalit, diggante ay nangam. Environnement boobule rik, waaye téye leen seen loxo, bàyyi ko ni ko yàlla defoon ci al islaaha. Nee na xam nga luñ lay tontu, yow da ngaa xamul dara, ñun dañuy defar. Nee loolu lañ lay tontu. Wa isa xiila lahum la tufsidu fi lard xaalo innama nahnu muslihun ala innahum muslidun walakin la yashurun. Yàlla ni déedéet, yéen bi ngeen ay defarkat, yéen ay yàqkat yi mag ngeen. Sun borom nee na wa isa xiila lahum la tufsidu fi lard, saa boo leen ni bu leen sakaase alali jàmbur ji, bu leen sakaase mangaseewu jàmbur bi, moom jotewut ak yéen dara. Bu leen sakaase station wu jàmbur bi, yéen moom jotewut ak yéen dara. Lii ngeen di def ak tooñ la ak yàq la, déglul seen tontu. Xaaloo innaa naxnu muslihoon, ñun ñi défar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy défar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yaqal lepp état fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambo di ngeen di yaq bu ngeen mën ta baña yaq yaq len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bonu pinga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bonu pinga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yaq kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yaq da ngeena yegut ni li ngeen di yaq yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yaq yene ko mom eta mom ko yow eta sab surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali eta tabaxal leenu tali tabaxal mu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni daga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sa casser walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta momu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defone gasoil bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni coran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sakassé légi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ñu yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñine ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonentu bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonentu bi yep moko don yak te bu yonentu bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonentu wote mo fay jitu waye gis nga mission yonentu bi yep moko don yak mission yonentu bi yep mok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonentu wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonentu bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré lool la defut té pourtant day and na ak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonentou bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala ghafur rahim alquran la
1: sallallah ñi ngi nodd yeen balmo bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré wa yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani topu ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la te sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamut li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom
1: sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemuut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ñi labiré suñu bop te di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamatu akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci ben occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaawu li seen yuharibuna la wa rasuluhu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wa yas'una fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek
0: ay bi mi ngi waccion ci ak reseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo demé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis atté kat bi la yon may bu te ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am min djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasse alal li ñooñu yeen nga yok sumeur bi yeen nga yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolou du ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga ñité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa ma li salimin min nasir mune togn kat yoyu yak kat alali jambar yoyu muna duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wama li salimin min nasir aw min nasir wama li salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mundel waxat ci benen ayni wama li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ len yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonent bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid alhaji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofu ci ñooñu dedet dossier bobu ken amul droit taxaw ci kanamu yalla dañuy def intervention dossier wu kan dossier wu yak kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yak kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala ken amul droit def intervention wala safin yuta ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako war mal malaaka yi war mal ko malaka yi dañu warmal Touba warmal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy genn dekk bi ngir warmal dekk bi rek yalla xam nako ñom malaka yi dañu warmal Seigne Touba ba warmal dekk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay genn dekk bi nu dor la fitnal ndax warmal dekk bi rek yow doom adam nga ni dajje ak sa bop bi ni do warmal dekk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorté sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président dogo yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yeb non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba tub Seigne Touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gacc ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqu zulma fa inna zulma sulmatun yawmal khiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ak taxedi la ëlëk yawmal khiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa la muy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax naan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko présenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel legui ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe ba nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne mun moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jandlok mom waye da am ko fi representer niyent yalla daawu de representer sun borom ci kaw suuf non la Seigne Mountakha representer Seigne Touba ci kaw suuf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi
1: ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenté bang ko représenté gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel
0: waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ca gëna lepp am solo waye la ca gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad Allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adam ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal ni ci yeen sen deret yi inna arama alaykum dima'akum sen deret yi aram ni ci yeen wa amwalukum sen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wassalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy filé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah wallahi deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ñoo leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ñoo leen ci upp ak deg jonne jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqh fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak dig
1: ah ñu toll jamono bo xamni
0: leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yak gutul ni nga bako fa di wutal gone yi protex di wutal yak ka di awlay nan daño sakase sen dañ leena xagn sen ak ak dañ leena xagn sen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou awlay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko suppi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëma ki ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lélé demé tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mani waaw mbadu gaay dañu nan café opposition yi iliman yi ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñi mëngu leen wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meun justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yak bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meun justifier ragal len yalla amul luko meun justifier yak degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni likoy yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadayna musibay bakkanam moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xani boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ko ci dé perte nga ate depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete defuñ mujjii rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensirer jox leen ay légitimité de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé 4-4 ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñaqatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci 4-4 am bobu dal lay seulax loxom bi ni seulax na loxom bi légui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entrasam ndax diñ ki seen dooma mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan télé di ré bayam wacce 4-4 wacce ci 4-4 bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci 4-4 am dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo légué ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou len ni politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte leste moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani parsi parla ñing lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allahu anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharhan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala ndenkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bu ñu ñi def satcha alal ji da nga ñu won satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fek ma ñewon fa gaay di toj manga sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki
1: ni mayo da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax balma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndab am fess yobbu sa keur bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadrallah wala saman tok mangase jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo démé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp yi sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñun wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñeme na orienter nit ci kay yak muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñeme na ko de ñu ne ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tuti la wax amral musrifin ñu diko defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saharus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewul len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

entouru Touba rek la mën a yem, maanaam du génn biir Touba daal cornice bi. Ma ne ko man de sama ragal yàlla yéggu ca, waaye rus naa Sëñ Touba moom, man rus naa di war lu légal di romb Sëñ Touba, loolu dama ko rus. Xam naa nag sama ragal yàlla yéggul foofu moom, bàyyil kon may def na ma daan def. Yàlla xam na ko. Ma ne ko man rus naa di def ci dëkk Sëñ Touba bi lu légalul, dama ko rus. Sëñ Touba mii la rus. Bu ma bu ngeen jàppee ni Sëñ Touba gisu leen mi ngi leen di gis, man daa ko rus man. Loolu laa ko tontu. Xëy na nag yow ginnaaw mënoo yegg foofa, wala Sëñ Touba jëlul la loola, ba nekk nga ci dëkkam ñu am lu ñuy tere, waaye rus buñ ko rus tax na ñu bàyyi laag moom. Waa doo rus Sëñ Touba moo mun a kon. Doo rus Sëñ Touba moom ngir yàlla. Yow lu bari loo xam ne nii légalut yaa ngi koy def, ñu rusale Sëñ Touba. Ndax yow ma xiyaamit looloo fa am kat. Yow ma xiyaam moom dañ lay rus mbaa nga ànd ak ku ñuy rus, mbaa nga dem safaan ba rek. Yow ma xiyaam looloo fa am de, yàlla da lay rus mbaa nga ànd ak ku mu rus rek. Waaw damay bañ ñi ko dégg defee ni ñi ne ci dëkk bi te loolu ñuy def déedéet dañoo ànd ak ku ñu rus, dañoo ànd ak ku ñu rus. Bari na ñoo xam ne yow ma xiyaam yàlla yonent bi la leen di rusé, wallaahi bu leen rusewul yonent bi sawara la ñuy dekkee. Kasaalika Sëñ Touba, kasaalika Sëñ Touba. Alquran nee na yowmal xiyaam, yowmal xiyaam mbooloo moo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème. Xisa boobu, xisa boobu Cheikh Mohamed Lamine Diop Sëñ Madiaw Paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam, Sultanu Arifin, Sultanu Arifin moom la ko Sëñ Touba waxoon. Man Sëñ Sama ma ko nettali, man a personne Sëñ Sama ma ko nettali, nee na moom tamit diw sàngam moo ko nettali Sëñ Madiaw Paxa ak Sëñ Touba. Sëñ Madiaw Paxa dafa jóg di nafar alquranam, di nafar alquran, gis yawma yawmay ci alquran, yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa saibatihi wa banihi ba mu jeex. Mu gis yawma yawma yi nga xam ne taraayu yawmal xiyaam rek lay wax, mu daal di samp xelam ñëw ci Sëñ Touba ni ko biig nelawuma ndax yawma yawmay ci alquran. Nañ Sëñ Touba ni ko waaw ndax dajewulaak jenn yawma joo xam ni dana dalal sama xel yawmal xiyaam. Mu ne ko am mbàkke suma dajeeg momit day fakk naa ko. Mu ne ko dajewulaak yawma nadu kullu naas bi imaamihim. Mu ne kay mbàkke de. Mu ne ko ndax du la doy yawmal xiyaam, su ma ne mën la génn nga jóg topp ci man. Mu ne ko doy na ma sëkk. Mu ne ko ni mal tëdd te nelaw. Moo tax yawmal xiyaam da ngay ànd ak dañ lay rus mbaa nga ànd ak ku ñuy rus. Yàlla nañ ànd ak Sëñ Touba bu keroogee radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla nañ ànd ak, yàlla nañ ne ñàcc ca gannaawam nga bu keroogee, yàlla nañ ne ñàcc ca gannaawam nga bu keroogee radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla nañ ni ñàcc ca gannaawam nga bu keroogee radiyallahu ta'ala anhu. Kon nag buñ la rusee ngir Sëñ Touba, ay waay waay yow tamit rusal Sëñ Touba, rusal Sëñ Touba. Yéen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bàyyi leen ko rus Sëñ Touba rek a tax. Kon rus leen Sëñ Touba. Lii fi am sax léegi la fi am rek, léegi bi jamono tëréedee rek la fi am. Te mooy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba, police sañ a solu dàllam waaxu la fekk la sa kër jàpp yóbbu, léegi la xew. Waaye bu jëkkoon bi yàqute gi amee, waaye bu jëkkoon Touba, Touba, Touba laa wax de, wallaahi li may wax nii ku weddi laaj ko ñu xam yàlla. Malaaka sax bala fii dugg day tàggoo. Waaye nag bu jamono yàqoo, ndax am na ñu nekk biir Touba te daray Sëñ Touba ñuru leen, daray Sëñ Touba ñuru leen. Ñooñee nag moo taxoon Sëñ Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu wëlëre sama waajur la woon, looloo taxoon mu teeloon cee jël ay précaution. Xam le ni dëkk bi ay xaj dañ feene, ñu ni waaw. Mu ne te gis naa ni ab xaj moromam xajam dong nga ko mën a rëbb ba jàpp ko, indil leen ma xaj yi fii. Ñu indil ko xaj yi, ku ni bind ko lettre, ay waay ji Mbacke, ay waay ab xaj ci dëkk Sëñ Touba. Mu ne waaw dëkk bi daa mi xaj, te xaj moom moromam xajam rek ko mën a lijjanti.
dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax amna yo xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes gog omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna mune nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gog ñun sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu warana créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kogal yi rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañ warana tek fuñu gis ku kogal yi rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañeku le filmé nak kon ngen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmer ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu ba tay yaangi delu ci la alcorane tere won alcorane dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko mu nan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbokum mbirit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq ala li jambour ko xamni yoonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko ala li état momu ko yaq mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sakase ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meko mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demi abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa faal ñu wax serigne dawdi bey momit legui la fi joge ak njabotam dawdi bey nek fele ci italy legui la fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé senegal bala delu dana ñew ba ci daara ji naka noni timit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñing leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonne ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique
wana sayna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa keur gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yeeram ko te leral bammelam mbaram man nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppe ñew na bu fi ci daara seigne mam cheikh na ndjay nek espagne seigne khadim jite mi xaw nañ ko je deg ñu koy nuyu te diko ndokel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbake fofu ci amerique ñu koy nuyu momit ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokel di len ñaar soxna dabu jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci sunu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokel di len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wota telephone xam ngeen ni telephone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique sa cham seigne modou mom danaka munu mako gërem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg jullit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci kiy wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi ñu may def conférence bi am nañu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defale dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba niko alm na mel leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste woutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay ma ngi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ha kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña te bu genné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man ni képp ko xamni ni bëng nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walla te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoquer wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ak ñom ba nima togé ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako
dañuy wote dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma baye ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci al bi mu ngok waaw sunu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khairu jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lo lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا المستمعين الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرن مود مباي جام حفظه الله ورعاه بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu nañ yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna té seen bokk seen xarit mustafa mbay saam di leen ko defal dimanche ju nekk ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yéxa tambali gi lool ñu leen ko jéglu bu baax nekkon ci itté jamono rek té xam ngeen ni dimanche bi wéssu déggu leen ñu ndax itté yu mel non tay ji mané rek na jëkëlanté daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek ñu am ci waxtu bi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu ko lool seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné luum sori sori rek ñu jéma daw ginaaw biñu sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam suñu émission bi mujjona am ñing ko doon def ci lu jëm ci walu tam xarit ak yonnati alayhi wassalam ñu waxtane won rek xissa ñett yonnati muy adam alayhi salam nuh alayhi salam musa alayhi salam waxtu wa jeex ñu ni won buñu fi dilu ci waté dañ ñu waxtane wa yenen yonnati alayhi wassalam way ni mu koy faral di waxe li kulli makan maqal leg legi nga xalaata waxtane ben mawdu par yalla dogal dimanche ba ca top émission bi amul bu boba mawdu bobu leg leg dana am bu ñew nek waxia wala bok nek actualité ñu nek ci wéru tédd bu mag muy wéru muharram ñi ngi ci danaka ñeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yi mujjiya te xam ngeen ni muharram lu ci top safar safar buñ ko waxé xel yépp day dem ci borom safar moy kan moy abdul khadim li rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam té buñ ci aggé danaka mawdu yépp day jëm ci magal gi buñu ko sun waxtu mayé waye tay dañu bëgg waxtané benn tombe xamna sax genn walla gi fi xaj waye ñu waxtaan ci tuuti rek moy fa'idatul qitma li awliya'illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an ndariñal liggéeyal nitu yalla njariñal sonnal waliw yalla yi bu ñu ne liggéeyal nitu yalla ñu bari dañ xalaat ni xana moy tak la xasaay dem ci tool ya aha kay ko ko man waye ñu xam ni ni ñi liggéeyal nitu yalla du doon tak la xasaay dem ci tool ya di bay ak goraka yott man nga liggéeyal nitu yalla ci bëreb bi nga nek ben nga diko jangal alquran diko ko addiyal tudde ko khitma wala nga diko jangal khasida diko ko addiyal tudde ko khitma yoyep forma liggéey la ci nitu yalla forma tarbiya la sa digënté nitu yalla waliyu yalla yi subhanahu wa ta'ala ñoom ci seen bop da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté banila yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal waliw yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalul khayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol doy de lol doy de lote tek wafalul khaira la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bole ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bole won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu filé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd de ngir nga am wusul duyd de ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mune xam nga lom lu muy firé mune ha mune sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cër bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam waf'alul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cër yi doom adamay muni al khayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexelen ba seen juroom ñaari cër yi bu mu waccati mukk juroomi ndigali yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko dayep sop waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doola da la dab ba mëno bolé ñett yi mom benn mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la walliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni walliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mu walliw ñaara ko jaaxal moy walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mum walliw lu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mum walliw waye gis nga walliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun lako jariñ mom walli dara bu le beggona jariñ nit yalla du nangu ku ko gemut dedet dang koy gem rek nangul ko mu dor la mana jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lako taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent beug nako jariñ beug nako texel waye comme mom yalla dugulun li tax mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko bëgg bëgg ak lu muy doon sa bay mënoko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la dayep sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggéeloko li feek motax kon liggeyal gaay yalla yi am ñariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsanu ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim min suratul musammil mbaram neena pert nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxi bané ci luqat lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di loxi bané ci luqat lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ak jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moyin mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu noppi nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal fiñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laaj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla mu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle nako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jinni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggéeyal ab serignum nangul ab serignum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu baajé la Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéeyal serignum serignum bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ne ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko delo yalla me di leen ko jox lol nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assam sa sali la jëm kon nak na ma yobalel am yobalel mu yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xam mi tanef ya ñi nga xam ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siyaré na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeyal di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla dong tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dong tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaré ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeté nga leen yortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ca tuuti jox nit da koy def wa wutur la koy def mbaamu tek ko fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awa muy naan tuddina tur yalla wo xamni wona yalla ci turam wo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bim da tan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jéggal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jéggalale la yow yow mi bokk ku yalla jéggal yalla dalay jéggalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben kharitu wali wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan ni mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax xarit wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu añ muniko neeku dama wor diko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy abou yusuf al bustami na waaw waaye man dama woo man dama dagg sama koor moom wolliw la xam na daraja Cheikh Abou Issa Boustami ni egg na ci maqama ku bokk ak moom yàlla bàl la muy naxtaan booyam boobu pour mu ñëw bokk ak moom sayidna Abou Issa ni ko bàyyil jàmbur yàlla mere na ko bu yàgg ñàkk a bokk maanaam bañ gi mu bañ a ñëw bokk ak man ngir ni daa woor yàlla mere na ko ci waaye léegi xoolal pourtant kooram googu tuyaaba la ci doon sàkku de moo tax borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax jooju ndax bu fekkonte ni nguur si wala mbindaan mi koor googu koor farata la sayidina Abou Issa Boustami ñemewu ko koo dogloo bu doon koor farata du ko ko dogloo mukk mukk mukk xalaatu ko même bu ko doon dogloo sax bu xale bi bañee du ci am bàkkaar du tax yàlla mere ko ci waaye xoolal koor gi kooru ngàtt nga la kooru naafile la koor gi lum ci doon sàkku tuyaaba pour yàlla baal ko pour yàlla bindal koy tuyaaba pour yàlla texeel ko léegi bokk ak Abou Issa Boustami moo gën a gaaw yàlla takkal na ko garaatu ku bokk ak moom yàlla baal la yàlla texeel la waaye moom xamu ko xamu ko sëriñam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtaan na ko pour kii ni ko bàyyi ko yàlla mere na ko bu yàgg ci ñàkk bokk ak man yàlla mere na ko kon kun sa tabaruki na ngay barkeelu ci ñoom foo toll sëñ Touba nee na booree def foo toll di barkeelu ci niti yàlla yooyu fa tasdaadul xuda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdaadul uda saa boo xëyee da ngay dolli ko ak njub saa boo xëyee da ngay dolli ko ak texe saa boo xëyee da ngay gën a jege sa borom fa tasdaadul huda fa tasdaadul huda kun sa tabaruki fa tasdaadul huda del barkeelu ci niti yàlla yi nee na loolu day dolli ak njub de day dolli ak texe de ëllëg yowmal xiyaamat akbar mu ni nga leen di màggal sa kemtu lay kàttal nitu yàlla lum la miinal miinal miinal boppam bum tee na nga koy màggal na nga koy war maal lu tax ndax màggal nitu yàlla war maal nitu yàlla dafa amee atte war maal yàlla boo gisoon yàlla war ma jim ko war a jox ak daraja jim ko war a jox nitu yàlla soo ko dee màggale noonu ak war ma jooju dañ lay bindal tuyaabay ku warmaal yàlla moo tax sëñ Touba ni wa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fi ma qad nuxil mu ni moom sëñ Touba màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam gis nga ko borom xam-xam bu jëfe xam-xamam màggal ko nee na mi ngi mel ni màggal yàlla mii borom aras warmaal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mi ngi mel ni warmaal borom aras warmaal borom aras mel ni warmaal borom aras Serigne Basirou Mbacke Xelkom sama xarit la ko yàlla sàmm sa aar ko te may ko wér ñu mos di bokk di añ may dagg ci ñam bi di ko tegal mu bañ kër bu ma daggee di ko tegal mu bañ ñu ma sa waay bàyyil li ngay def ma ne ko yaa ngi may tere lu ma Serigne Touba digal mu daal di ñu ma kon nag noppi naa ci mooy ka Serigne Touba ma ko digal de Serigne Touba moo ni boo bokkee borom xam-xam wala nga bokk ak kilifa naa mu ne ñam wi ngeen tiim del seet ya gën a neex nga di ko dagg di ko tegal man ndigal Serigne Touba lay def nii Serigne Bass Xelkom mu ne nangay warmaal waram xam-xam yi soo ko defee mel nga ni ko warmaal borom aras mel nga ni ko warmaal borom aras waxtu wo yegee seen aajo na nga sol saw dàll doxte loo man man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi ku yek ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo ja dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeeg boko yeegi ak boko yeegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xong rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruula direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekol tay joxe magam legi xana manon nani waw gnaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaj aw jiw khalatuko te amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ci bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu seet bëtt fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax tay ndax sa affaire ci lay baxé adina ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé adina ak al-akhirah

tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid al bustami dafa am ben bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër du def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tollok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yéré bi da xotti ko fi ma bëggon nga garal mako teyer bi ni ko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abou yisi dal di salat mu bom mom ñu bi kërëm lolu ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko né man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid al bustami abou yassid al bustami moy sa borom malaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko dor sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adama sun borom dal di def liñu tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nek ak waaji nek ci bamélam abou yassid dal di tew malaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom muni abou yassid dal di tin ba xam bim ximmi ko mom abou yassid dafa gëdd waaji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waaji ni degg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku la ko garal ci yor yor abou yassid dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba da abou yassid ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax deug di abou yassid ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor di doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum abou yassid al bustami yobul len mako aljal ñu jël teyer bu yobbu aljal ci biir ngeur maane abou yassid ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jegalal mo roxul dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga jegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jebulu ci yow dana ko jegal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo gisee walu yu bari amna fo xamni buñ fa agge ci ab lim ñu jebul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jebul kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna toll ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem.
motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pen ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis pen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya ah taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kéro mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi Rasul Tubani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man Seigne Touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len liggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam andak yermane ju mat wa rahma wa rahma ndem Seigne Touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom Seigne Touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wané waju bax wané waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahim fall wané waju bax am ngeen nit mën ta wané bopam nit mën ta wané bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ko bax ba lu bax ngani nit ñi ay wajile lu bax ngi ni ay wajile ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaabu gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaabu xamone kep ku sukkal Seigne Touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal Seigne Touba mam cheikh rafal fall amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow Seigne Modou Mbaye Thiam sa bo rukke sa ñaari beti womi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal fall wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnate bi omar amna walam omar
amara ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadu mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokki geewali dañu ma bal ñu bari ci ñoom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xam nako ndax ñoom li lu leen yomb la wone ku bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du ku do ku bax waye ba ku leen maya tax rek li ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko du yow anna anna laysa huwa waxon nako ca conférence bamakuba bamakuma bamakula conférence bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex dañ na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout seigne yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de néna man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña té sa bu génné ci mbéddi mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett luko walal jikko jawna fetut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisse ci man andile nak man bu ngeen gisse ci man tegg len ma fetu wuti kenen ko salat seen addi ngi ngeen may jox ndax may domi diw ñu daal di reñu ci seen bir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabi ul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa umtadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsa al madina waju joge fuken xamut waju joge fuken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot
di len jangal di len jubanti te laju la ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienté ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu ñoo bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahhabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahhabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo len ni mor ko je waliw la ñu ni way topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxu seigne touba gi degg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waji bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal dug aljana aljana ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegam guddem lepp ci yalla la koy delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofiyetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeen nga jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de
قال يا ليت قومي يعلمون بما خفر ربي وجعلني من المكرمين من سورة ياسين بين كو راي غير وني واجي باخ ني ديس غناوام واي واي كي بيرسون دي ديما جابالي واي رك ديما جابالي واي سوني تي ميروم واي با ني لاي كو تي ني كي بيرسون a djema woné waji bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna mune yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma toputuma dara waja'alni min al mukarramin min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamu ni gëna tedd wa ja'alni min al mukarramin ko wéddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al qur'an la buñ jang ci lo xamni sen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundalok cheikh rahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay wa ja'alni min al mukarramin ko tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al mukarramin ko tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci yalla deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam xam nga yaronata sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila Allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma Allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma Allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man lañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoni ñu ba fi yoni seti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant ma la ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ñu seti ko fenen
benen lañ koy séti